0: Services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
3: Okay, and we're back dito pa rin po sa Headline Sports. It's 8:34. Puntahan natin ang gymnastics na kung saan ang Yulo Brothers are competing in the senior division na ito, ha. And this is at the 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships in Sunyi, China. So, nakarating sa finals pareho ang magkapatid si Carlos Caloy Yulo, ang ating two-time gold medalist or double gold medalist at the Paris Olympic Games, ay nasa finals ng floor exercise and then parallel bars and horizontal bar. Now, sa floor exercise, si Caloy ay nakapagtala ng 14.433 points, okay, para makasama sa top 8. Doon sa parallel bars, P-bars, Carlos Yulo ay may 13.966 points. Samantalang horizontal bar, may 13.466 yan. Samantala, si Carl Jarrell Eldrew, si Eldrew Yulo naman ay sa dalawang mga events nag-qualify, dalawang aparatus. Ito ay sa floor exercise, okay. Sa floor, si Eldrew, floor exercise with 13.600, okay. And then sa horizontal bar, meron siyang 13.633. Tama, ayun. Okay, 13.633 para din makaabot doon sa at least top 8 at maglalaban-laban sila in the coming days. You know? So, magkalaban pa si Caloy at saka si Eldrew, no? Doon sa top 8, okay, of those ilang events nga. Three events, di ba? Kasi pareho. Sa dalawa, sa floor exercise, magkakarap sila dahil pareho silang qualified. Ganoon din sa horizontal bar. Pero sa P-bars, hindi naman nag-abante si Eldrew. Si Eldrew ay, I think this is the first time nasa Asian Championships, pareho silang nasa senior division, di ba? One for the books to, ito magkapatid, ano? Samantala, sa iba pang laban, si Carlos Yulo kamuntik ng makamedal sa all-around ng men kagabi. Kaya lang, he was only fourth. Okay, he finished fourth with 81.864 points. Sa likuran ng naka-bronze na taga-Japan, Miwa Tepei, na may 82.2. So, malayo-layo, no? 82.265 para sa bronze. Samantalang, ang nag- gold ay taga-China si Zhang Boheng at 85.298, napakataas, ano? Tapos isa pang Chinese si Yang Haonan, naka-silver at 82.398. Para bang ano, this is really ano na, pre-Asian Games competition because this is Asian Championships, eh. The best of Asian gymnastics ang nandito, no? So, he missed the all-around medal or podium finish for Carlos, ano? Anyway, ano pa yung ganap para sa iba, no? So, the Philippines in team all event, okay, ay tumapos na pang pito. 236.161, okay? Pero we were ahead of Vietnam, Singapore, Malaysia, and Thailand. Tingnan ko lang yung mga naging score, okay, ng ating Team Philippines. Kasi doon sa listahan natin, merong score yung Team Philippines sa men's team competition. Okay, so nandiyan si, anong total nila? 236.161. Okay, si Caloy Yulo, 81.864, si Eldrew 76.898. Lahat sila lumaro doon sa mga aparatos na yon. And then si Justin Ace De Leon may 23.533, si Juancho Miguel Besana may 74.76, okay. Tapos si Zachary Nunez

0: ay meron lamang 36.66. Kaya ang total natin ay 236,161. Definitely, mas mahusay na di hamak yung iba-ibang mga teams. At sila yung nag top 8. At yun na nga, eventually ay may nanalo na ng medalya in this competition. Gusto ko malaman sino nga ba yung nagtinanghal kaagad na kampiyon. We're talking about the men gymnastics lang ha. Okay. Sa Asian okay, Gymnastics Union. Okay, itong AG unit 'to na nagpapatakbo nito. Sa women wala tayong masyado eh. Okay. So tingnan natin ang winner kung meron bang tinanghal na champion. Okay. Senior team. Okay. So yun na nga. It was China for the gold medal in the all-around team competition, senior to ha. Then Japan, silver, and Korea, bronze. So, yung mga top three nations in the team competition po. And as expected, mukhang malayo-layo pa yung Philippines eh. We were number 7, okay, in the team all-around event. Okay, so tunghayan natin. Hindi ko lang sigurado kung kailan yung mga floor exercise finals or yung saktong schedule. Basta in the coming days, and of course, before Sunday, malalaman natin yung mga schedule ng mga final events ni Carlos and ni Eldro Yulo dito sa Asian Championships in China. Mamaya din ha, abangan natin yung ilan sa mga resulta din for our juniors dahil meron din pong paglahok yung ating junior team dito pa rin sa Asian Gymnastics Championships.
1: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918 PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC The Hour, shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, mamaya po yan. Muli tayong magkakabalitaan patungkol sa ating National Sports Agency, ang ating Philippine Sports Commission. Alauna po hanggang alas 2 ng hapon. Nakasentro tayo sa magaganap na enshrinement ceremony for the fifth batch of inductees dito sa Philippine Sports Hall of Fame. Yan po isa araw ng bukas sa new PSC House sa loob pa rin ng Rizal Memorial Sports Complex. Papasinayaan ang PSC House and then doon din po gaganapin ang paglukluk sa Hall of Fame dito sa Magnificent 7 sporting icons natin or sports icons from Ramon Fernandez of basketball, Ed Pacheco of basketball and football, Adeline Dumapong Ancheta for para sports, para powerlifting, and then Bea Lucero Luwillier for taekwondo and gymnastics. Ganun din si Mansueto Velasco mula sa sport ng boxing, Isidro Del Prado mula sa athletics, 400 meters, and Cecil Mamiit mula sa sport ng tennis. At lahat ng ating mga inductees are available to attend that simple yet very meaningful na enshrinement ceremony tomorrow po yan. So, abangan nyo rin dito sa Sports Radio. Kami din po ay maghati ng sidelights of the said special ceremony. Mamaya din, in-expect natin ang ilan sa mga mensahe ni PSC Chairman na Pato Gregorio sa kanyang pagdalo sa iba't ibang mga activities katulad po ng launching ng Laro at Saya sa parke sa Naga City. Ganun din doon sa Train the Trainers na programa ng Philippine Sports Commission at Philippine Sports Institute. Kaya samahan kami ha, mamaya yan sa ating Philippine Sports Commission or dito sa Sports Radio.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala, puntahan ulit natin yung tennis. Okay, so sa tennis, itong sina Tenny Madis. Okay, Tenny Madis, Shira Hope Rivera, At ganun din si Steffi Aludo and then si Alexa Milliam. Sayang yung kanilang third day action para sa ating mga netters because natalo sila dito sa Pacific Oceania. Ang Pacific Oceania ay sabihin natin definitely mas mataas yung ranking sa atin, number 64 in the world. We are number 68 in the world pero kaya natin sana itong Pacific Oceania na ito. Kaya lang, alam nyo kung ano nangyari. Pakita nga natin si Madis. Okay, according to Coach Bobby Angelo, nagulat kasi ako sa score ni Madis eh. Love 6 and Love 6. Nilagnat si Madis. Mukhang magtatrangkaso kasi meron siyang tonsillitis. Siya ay nag-antibiotic na. Uminom na ng gamot dahil nga nilalagnat na si Tenny Madis. So, doon sa kanyang first singles, she lost. Ito yung first loss niya in three matches kasi the first two against Hong Kong, against Singapore, panalo lagi sa singles si Madis. But against University of Kansas Kaiser scholar na si Violet Apisa na minsan na naging top 20 in ITF Juniors World Ranking, yumukod nga si Madis at Love 6 and Love 6. Okay. And then, napilitan na maglaro na si Shira Hope Rivera sa second singles. Bakit kaya? Because si Alexa Milliam nakakadalawang talo na sa second singles. Eh, talo si Madis. So, they were really with their back against the wall ang Philippine team kahapon. So, si Shira Hope Rivera, okay, nandiyan si Shira Hope Rivera, yes, okay, from University of Western Alabama, mas doubles specialist to, siya ay lumaban kay Caroline Delonay, okay, pero talo din, 6-2, 4-6 and 2-6. So, ibig sabihin, 2 singles matches, talo na. 0-2 na ang match tie result. So, wala na. Talo tayo sa Pacific Oceania. But, Aludo and Milliam, Alexa Milliam, played in doubles. And they were able to win the doubles. So, ang magiging score ng tie na yan ay 1-2. Mahalaga din na nilaro yun kasi sa standings ng group A sila, no? Hong Kong is on top. Kahit pare-pareho na silang may 2-1 win-loss records. Singapore 2nd, 2-1. Philippines 2-1 in 3rd. Bakit? Kasi yung mga panalo ng Hong Kong, puros 3-0. Yung panalo ng Philippines 2-1. So, kukunti yung set wins natin. Yun kasi magiging difference eh, ika nga. Yun yung tie, papaano nila iaano yung kumbaga sa basketball quotient system dito yung set wins as against loss, di ba, mga losses I mean. So kailangan maging yung number one team lang ng group A ang umabante sa promotional playoffs. So with that, ano ang gusto natin mangyari ngayon? Sana sa sunod na laro matalo si Hong Kong, sana matalo si Singapore, di ba, para mag 2 losses sila at ang Pilipinas kailangang manalo against Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is definitely a higher ranked team than the Philippines kasi ang Philippines number 68. I think nasa 50s ang Kyrgyzstan. Though before, we already beat Kyrgyzstan. So, and hoping na magaling na si Tenny Madis kasi we cannot afford another loss. Okay, sayang. Ando na yung momentum, ano? Nag-rest day lang sila tapos nag-tonsillitis. Tonsillitis eh, nakuha ni Tenny. Kaya ayun. Ang alam ko, nagkaroon sila ng special lunch ba the other day, nung rest day. Naku, baka doon nakuha ni Tenny. So, yun na nga. Number 59 ang Kyrgyzstan today sa kanilang match. Ang Pilipinas pala, number 69. Okay, so, ayan. A very tall order now for the Philippines to make it to the promotional playoffs in a bid to be promoted to Group 1 of this Asia-Oceania Billie Jean King Cup. Yan po ay ginaganap sa National Tennis Center sa Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Mga bulilit naman ang bibida dito sa KD Sports. KD Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Go. Sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida. Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Walang prenong sports balita. Mga in at out sa mundo ng palakasan. Kinig na at huwag magpahuli. Sa sipa ng sports balita. Mga pre,
2: bawal ang pikon.
1: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Okay, so hindi ko masyadong makita itong ginaganap na tournament sa China. This is the men's ITF competition. Okay, so tingnan natin. M15 Luan, dapat hindi ito M15. Dapat June 14 to 20 or 21. Okay, yun. June 15 to 21. Dapat China pa rin tayo, ano? So this is... one big event, okay, sa China na kung saan yung ating mga, ayun, maansyan. Okay, so tingnan natin yung, may live matches na kaagad sila ngayon. Okay, so tingnan natin kung sino naglalaro. So this is June 19, June 19 ang ongoing ngayon, ay wala pa, okay. So bakit wala tayo doon sa tournament? Okay. So, mamaya, alamin natin na detalye. Pero ang maganda dyan, na-excite tayo because si AJ Lim ay pumasok na sa quarterfinals. Kahapon sa roundup, nagkaroon tayo ng mixed up. Ha? Hindi qualifying round yung kay AJ Lim. Siguro yung item na naipasa namin yung about the qualifying round. But it was not the qualifying round. Main draw na yan, yung kay AJ Lim. Actually, sa qualifying round, si AJ Lim ay tumalo ng tatlo na mga netters. And then pagdating sa ano, sa... main draw, naka-upset siya ng top seed doon sa unang game niya bago na-upset niya ulit yung isa pang kalaban niya the other day. Kaya naman, yun na nga, pasok na siya sa quarterfinals of the competition. Napaka-gandang performance for AJ Lim, di ba, in this men's ITF tour. Okay, so bagamat yan ay... sabihin natin, hindi pa katulad ng mga challenger na nilalaruan dati ni na Ruben Gonzalez o kaya ni ng double specialist na si Trent Yui. But this is a good start para maitas yung mga ranking. So si AJ Lim, okay, a qualifier in this competition. Ang huli niyang tinalo, ang Australian na si Joshua Charlton at 7-6, tiebreak of 4 and 6-3. Una niyang tinalo ang top seed na si Kasidit Samray ng Thailand 6-3 and 4-1 retired. Okay, nag-retire yung taga-Thai. So today, ang kanya mga kalaban, mukhang wala pa, tinignan ko yung mga live matches, ay ang 6-seeded, pang-anim na paborito na si Mitsuki Wei Kang Leong ng Malaysia para sa isang lugar sa semifinals. Samantala, sa doubles competition naman, isa pang miyembro ng ating Philippine team. Interesado na tayo dito sa mga, sabihin natin, build-up na ito ni na Lim and the rest of our netters because sila ay pupunta rin sa Asian Games. So we have itong si Francis Casey Alcantara naman. And this is at the Maan Shan, okay, men's 15. Okay, sa China pa rin to. At ang kanyang tandem dito ay isang taga-Thailand, si Suk Sumran. Okay, Suk Sumran, Francis Casey Alcantara and Suk Sumran. Diba team, si Francis Casey Alcantara at saka si Suk Sumran ay nanalo laban sa mga taga-Korea, sina Chong at saka sina Park. Wow, from Love 6 sa opening set 2, 6-3 and 10-6. Inabot pa ng super tiebreak, ano, 10-6 yung third set. So with that ay nasa ano sila pala, nasa quarterfinals din. Okay. Ang mga kalaban nila ay sina sina sandali, parang Uisung Park, ayun na nga, nanalo sila. So kung round of 16 yun, tapos tinalo nila, so nasa quarter sila. Ah, mali, okay. May isa pa silang panalo, laban kina Cho and Zeng, yun nasa baba, no? Quarterfinals, and it was a 6-4, 6-2 victory for Alcantara and Suk Sumran. Kaya naman, pasok sila sa semifinals, okay? Hindi ko lang nakuha kung sino yung magiging semis opponent nila. Ganun kasi talaga eh. Kapag singles, 32 man draw. Kapag doubles, usually 16 ano lang yan, 16 team draw. Kaya nauna lagi yung doubles na makapasok doon sa mas mataas na parte ng game. Look at AJ Lim, the singles, nasa quarterfinals pa lang. But the doubles is now in the semifinal. Okay, so abangan natin mamaya sina Francis Casey Alcantara and AJ Lim in this men's ITF tour, okay, in China. Mukhang maganda ang mga resulta for our netters. Imagine, may team ang women sa Billie Jean King Cup, almost there, and then merong professional for men in China, and then of course Alex Ayala at the WTA 500 in Berlin, and a warm up for the Wimbledon. Okay, so it's 8:56. Please do stand by for the news, and then we'll have more, especially about the VNL Volleyball Nations League dito sa Pilipinas mamaya po sa ikalawang bahagi ng ating programa.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Ngayon.
3: Philippine Standard Time, it's 8:58 AM. Good morning, and here is the news. The Association of Southeast Asian Nations and Russia have agreed to deepen cooperation and dialogue in several areas through the Kazan Declaration 2026. This is a roadmap for the next phase of their relations. Leaders of the regional group and Russian President Vladimir Putin adopted the declaration at the ASEAN-Russia Commemorative Summit in Kazan, Russia. In a joint press conference, President Ferdinand R. Marcos Jr., co-chair of the summit with Mr. Putin, said they welcomed the following, the adoption of the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030. The Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation and the Joint Statement on Concept Paper on energy cooperation. The Kazan Declaration also outlined specific areas for future cooperation, including maritime cooperation, combating transnational crimes, trade and investment in energy, and food security. In news overseas, U.S. Vice President J.D. Vance says the deal with Iran has come into effect, triggering a 60-day period to reach a final agreement. Mr. Vance defended the deal, saying that Iran will not receive money or sanctions relief unless it meets obligations set out in the agreement. The United States has confirmed that it has lifted its naval blockade of Iran, which is part of the Iran agreement. Earlier, Iranian President Masoud Pezeshkian said the deal should Tehran not traded its dignity. He and U.S. President Donald Trump signed the initial agreement yesterday. The 14-point memorandum of understanding said the Strait of Hormuz will reopen. It also set out a $300 billion plan for Iran's reconstruction. In sports news, Italy survives huge scare from five-set fighters Serbia. World number one Italy was stretched to the limit by Serbia over the five-set fighters this women's volleyball nations league season, surviving the skin of their teeth 25-14, 25-15, 18-25, 21-25, 15-12 on Thursday at the Phil Sports Arena. Josephine Obosa scored 18 points while Sara Luisa Farr added 17 markers. Linda Wakalor added 13 for the defending champions as they notched their second straight win in the VNL Classic City Leg. Ekaterina Andropova limited to 5 points in the first three sets, wounded up 12 points as Italy improved to 5-1. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning. Manatiling ato Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Tingin Tapales at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: May nagwawala sa labas?
7: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
6: Siatong? Ano yan?
7: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
6: Dinga, paano siya nilalaro?
7: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
6: So there's a pitcher since parang baseball siya?
7: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
8: "Shatong!"
7: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
8: Yay!
6: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong!
5: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver?
16: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
14: Oo.
15: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: sa aming patuloy na pagsasahim papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports. Sa Sports Radio 918.

0: Okay, so it's 9:09. Balik po ang ating headline sports. Kasama ko na si Team Tapales. Uy, ang ganda ng color niyan. May team ba yan na ganyan ng uniform?
1: Portugal.
0: Ah, Portugal. Lako, naka 1-1 lang kayo. Disappointed ang Portugal team.
1: Maraming nalungkot na Portugal 1 sa Ronaldo.
0: Yes.
1: Fan, so.
0: Oo. Bakit nga ba? Siyempre, may edad na rin si, ano, si Ronaldo, 41. Cristiano. Tapos binabad pa.
1: Oo.
0: The manager of the team was criticized kasi binabad si Ronaldo knowing na hindi na sila makagawa against Congo pa naman. Oo. Ano? Highly favored si Portugal. Anyway, first game pa lang naman
1: first
0: yun.
1: First game pa lang, you know.
0: Okay.
1: And ngayon, mamaya-maya, magsimula na yung, actually, nagsimula na ata yung South Korea versus Mexico.
0: Ah, yes. Ano, kasi tapos na yung mga, yung ibang Canada, Qatar, Switzerland, Bosnia, South Africa, at Czechia. Okay, or Czech Republic.
1: Speaking of Czech Republic, may Czech Republic din na nasa
0: dito,
1: Pilipinas.
0: Dito, nasa Pilipinas.
1: So,
0: yes, sa VNL. Yes.
1: Although, hindi ganun kaganda yung naging resulta ng Czech Republic kahapon dahil nga sa pagkatapat po ng Czech Republic at ang USA, it was USA who prevailed dito sa naging laban nila kagabi sa Volleyball Nations. Rather, kahapon dahil it was a 4 p.m. match. Dalawa lang po yung laban kahapon sa VNL with the USA beating Czechia in straight sets 25-17, 25-12, 25-16. Alam mo, Miss Judith, itong USA talagang on point na on point talaga maglaro itong USA with their receive, with their ano, with their offense talagang kitang-kita mo why they are number 7 sa world ranking. So at itong Czechia, despite na powerhouse din sila, European powerhouse din sila, eh hindi nakapalag dito kontra sa USA. Kasi itong USA, nilaking mga players din ito, Miss Judith. Talagang napaka-athletic din talaga. And ang nanguna...
0: At mukha mga bata.
1: Oh, mga bata. Mga bata din. Oh. Actually, itong si yung number si Thompson, ayan, si Jordan Thompson, ang kanilang leading scorer the last time around, ay ano, si number 12, ayan, Jordan Thompson, number 12. She led again the point score nito with another 15-point outing against Czechia naman. Itong si Thompson, dapat pupunta na siya ng unang VNL dito ng 2022.
0: Mm-mm.
1: Kaso nga, hindi siya nakasama dahil nagka-COVID siya nun.
0: Ah, okay.
1: So, really excited nga raw siya na nakapunta siya dito sa Philippines after a few years supposedly na pagpunta niya. And now, she's making waves talagang. She's showing her abilities in front of the Filipino fans dito nga sa week 2 ng Volleyball Nations League, ang Pasig League. Alam mo, Miss Judith, talagang hiyawan kung hiyawan yung mga Filipino fans doon. And
0: speaking of fans, parang kukunti ang fans sa team. Nakita ko yung coverage kagabi.
1: Kasi ano, kahapon wala yung Japan eh. Rest day
0: Japan
1: ng Japan.
0: Japan lang kasi nga talagang dinudumog dito.
1: Talagang fan
0: Japan,
1: favorite.
0: Japan marami.
1: Pag Japan marami talaga. Alam mo, Miss Judith.
0: Oy, magkano ang tickets? Yung pamangkin ko pa naman nanonood dyan, bumibili ng mga tickets.
1: Alam mo, Miss Judith, napakamura ng tickets ngayon. Courtside, biruin mo, dati umabot ng mga, di ba,
0: thousands.
1: Dati, thousands. Ngayon, 3K courtside na yun, ha?
0: Okay.
1: Tapos ilang laro na yun? Lahat na yun.
0: Tapos
1: yung ano, yung patron, yung nasa likuran banda, nasa 2,000 plus.
0: Mm-hmm.
1: And then yung
0: 2,000 ilang games na ilang days yun na yun?
1: The whole day na yun.
0: Ah, the whole day kasi dati per game.
1: Kasi di ba dati nung parang sa World Championship
0: mo
1: parang
0: na.
1: may hating may
0: so game. That day lahat ng games pwede mong panoorin for 2,000 pesos. Okay.
1: Tapos yung ano, yung lower box naman nasa 1,000 plus, and then yung general admission na free seating is 500.
0: Pag sa Ultra ba, okay din lang yung lower box?
1: Oo, okay na okay, Miss Julie. Talagang
0: kitang-kita
1: kita mo talaga.
0: Kita
1: oo. Talagang napakaganda ng pwesto kahit lower box talaga. Kitang-kita mo
0: kasi
1: doon.
0: Sa Araneta Coliseum, gusto ko lower box eh.
1: Even nga sa general ad, nung sinubukan kong tignan kahapon, ang ganda pa rin ng pwesto sa Ultra. Kaya worth the
0: Uy, sana manood tayo. Today is a Friday. Alam ko, walang pasok karamihan sa inyo ng Saturday and Sunday. So, manood tayo ngayon. Diba?
1: Oh, it's the third day na po and later. Yes. Merong Japan. Kaya
0: surely, marami-rami ngayon. Then, siyempre, Saturday and Sunday. Diba?
1: Saturday, especially Saturday. And then, Sunday, Father's Day. Magandang bonding time ito kasama yung mga daddy, mga tatay dyan. And Miss Judith, kasi itong sa VNL, first day and last day, nung Wednesday, tsaka nung sa Saturday, Sunday, will be triple header, the rest yung double header. And kagabi nga, tulad ng sinasabi ko, itong USA yung nanalo with Thompson, Jordan Thompson leading 15 points, si Ogbogu for 11 points, ganun din si Eggleston. So, halos same din yung mga leading scorers during the first match nila dito sa VNL Pasig Leg, yung naging performance ng USA. Talagang sila yung mga main guns dito ng USA. Samantala sa Czech Republic, ang nanguna ay si Jelarova, ang kanilang middle blocker na may 8 points. No double digit scorer for Czech Republic dito kontra sa United States. Samantala, Miss Judith, yung isang match world number 1 defending champion. Oo, 5 set. Oo.
0: Hindi pa the other day nag 5 sets din yung sa Serbia.
1: Japan, Serbia.
0: 5 sets din,
1: five
0: diba?
1: Sets din, oo.
0: Galing na Serbia, kaya lang they cannot pull it off.
1: Oo, they cannot.
0: They failed pull it off.
1: Oo, tama ka din, Miss Judith. Talagang they always fall short dito sa mga kalaban nila. Nalakas ang mga kalaban nila. World number 4 and world number 1. But still, kaya nila mapagsabayan dito. Although itong Serbia, nasa, kung titignan natin yung, standings, medyo nasa may laylayan na sila dito, itong Serbia, dahil po.
0: Ah, after the first leg? Di ba second leg lang to?
1: Second leg na to. Pero ang pangit na, pero hindi ganun kaganda yung record nila. 1-5.
0: Sayang, ano.
1: Oo. Samantala,
0: pero kung lagi sila nagpa 5 sets, na, ay hindi mo masasabi na talagang ganun sila ka-poor yung kailangang performance. Oo,
1: talagang,
0: yun nga lang, di lang nila talaga maipanalo.
1: Oo.
0: Pero ando na yung chance. Kasi 5 sets.
1: Kaya
0: eh.
1: Na nila yun. Kaya na nila.
0: Anybody's game na yun eh.
1: Yes, exactly, Miss Judith. Napakadikit ng mga 5 set match nila dito. And aside from that, dun nga, sa naging laban ng Italy at saka ng Serbia, it was a 5 set thriller. Ang naging score dito ay 25-14, 25-15, 18-25, 21-25, 15-12. So,
0: 15-12, napaka-close nun, ano, sa fifth and deciding set.
1: Exactly, Miss Judith. Alam mo ba, na-challenge pa nga ito kasi supposedly, nakuha na ng Serbia yung score. Dapat, ano na, I think it was 13-14.
0: Parang Philippines-Iran?
1: Oo.
0: Dun sa men's volleyball?
1: Oo. 13-14 na yung, I think it was 13-14 na yung score dito. Pero, nabalik dun sa Italy.
0: May mga replay eh. Uh-oh. Video replay na.
1: Ayun yung kagandahan na ngayon, yung may mga video replay na talagang,
0: Iko-contest mo lang talaga.
1: And nakukuha na mismo agad yung points kung needed.
0: Kanino?
1: Oo. And ang nanguna sa Italy, ibang player naman yung nanguna dito sa Italy. Miss Rui, talagang well-rounded itong Italy.
0: Lineup
1: nila. Kahit wala yung top player nila si Paola Egono dito sa sa team nila ngayon, ang nanguna dito ay si Obosa, ang kanilang opposite with the 18 points. Dalawang middle blocker, si Sarah Farr, tsaka si Linda Wakalor, may 17 at 13 points. And then yung last time na best player of the game na si Antropova, si Kate Antropova, meron siyang 12 points. Alam mo, Miss Judith, itong si Antropova, napakalaking babae ito nung na-interview namin.
0: Mm-hmm.
1: Ano, she's 6'8". So, habang in-interview namin, agarin kami sa kanya.
0: Grabe.
1: Nanliit. Hanggang marang gandito lang ako ni Antropova. So, medyo nanliit tayo nung na-interview natin. Pero, grabe, nalaki. And, alam mo, Miss Judith, napansin ko dito sa Italy, why they're world number one. Kasi, well-rounded talaga. Hindi porket malaki ka sa harapan ka lang. Alam mo, kaya nilang mag-receive. Talagang very athletic. Kaya nilang pumuntos. Everyone talaga. Talagang napakaganda ng playing style itong Italy. Kaya
0: marami bang nanood na mga national team members or PBL players in this tournament, especially noong opening day?
1: Alam mo, Miss Judith, may mga nakita. I think si Sachi Minowa, si Jaja Santiago, nandun to support Japan. Tapos kahapon, I think I saw figures din sila, Angel Canino and family. Tapos may mga iba ba, may iba pang mga PBL players na nanood dito at sumaksi. Siyempre,
0: dapat lang samantalahin natin pagkakataon. This is world-class volleyball.
1: Exactly, Miss Judith. Saka minsan lang may mapunta dito na world-class volleyball. And especially, itong kababaihan naman na ang pinapanood natin. Kasi the past 2 years, it was all men. Oo, talagang puro kalalaki yan. Kasi from BNL 2023, 2024, and then
0: the World Championship last for year. Men. Yes.
1: Oo, ngayon, nagbabalik na ang kabaihan naman. So, ibang klaseng, it gives a new flavor sa international volleyball na papalala.
0: Anong oras sa mga games?
1: The games will always be 4 p.m. and 8 p.m. So, parang merang 1.5 leeway hour. And ayun yung nakatuwa dun, Ms. Judith, despite na may leeway hour na 1.5 hour, merong mga booths sa labas. Aside sa mga food stalls,
0: so, hindi ka maiinip.
1: Hindi ka maiinip
0: diba?
1: Po. Maraming mga boots doon, may mga actually may photo booth pa nga doon. Merong mga yung mga brands na pwede mong Kunyari, mag-register ka, tapos may mga pwede ka mapanalunan.
0: Ah, talaga?
1: Oo, may mga, yung mga play games, yung mga i-shoot ka na volleyball, may, may spike ang volleyball, yung mga sasaluhin mo mga stick, ganun, dami. And then, andun din yung favorite coffee brand mo, Miss Judith.
0: Oo,
1: meron silang stall dun, kasi ko, ala, pwede tayong umorder dito.
0: hindi ka pala maiinip talaga doon. Mag-enjoy ka talaga. Ay, lalo na this weekend, sana dayuhin natin to. Ha? Supportahan
1: exactly,
0: natin
1: Judith,
0: ito.
1: Oh.
0: This is presented then by Philippine Sports Commission. Mm. Sports and tourism po talagang.
1: Oh,
0: oh. Yan ang ating pinopromote and yun na nga, we are banking on sports these days. Dinami-dami na mga hosting na meron tayo, including this one.
1: Oh, tama ka doon, Miss Judith. And aside from that, meron din official merch dito ng VNL na pwede nilang bilhin.
0: May mga t-shirt. Prizes? Anong yung, range?
1: Yung t-shirt nasa, I think nasa 1,000. T-shirt na yun na ano, Japan, USA, Italy, Czech Republic.
0: Ano pinakamagandang design?
1: I think para sa akin, ano, Japan.
0: Japan?
1: Oo, maganda kasi red, black eh.
0: Okay,
1: talagang
0: nice.
1: Eye-catching
0: okay.
1: Kulay.
0: Okay, so today, ano ang mga matches?
1: So today, ang mga match po natin na today will be, ito, double header tayo dito sa mga match natin for today dito sa VNL. Ah.
0: Bukang
1: sa,
0: Serbia ulit, may laro.
1: Yeah, Serbia, may laro uli ngayon. Ang makatapat po ng Serbia this time around today ay ang Dominican Republic na walang talo. So, ay, walang panalo rather.
0: Yes.
1: Walang panalo. Oo. So,
0: may chance one ng Serbia teams. After two stinging losses.
1: Two stinging five set loss yung may chance silang manalo. Although, Dominican Republic, let's not count them out. Baka mali,
0: yes, mapukulang lahat sila upset. Na nandito. Lahat yan, di kalibre na kuponan, di ba?
1: Yes, exactly, Ms. Judith. Samantala, ito namang Japan, ang fan favorite ay magbabalik later. Kung saan makalaban nila dito ay ang Czech Republic na uhaw din na manalo dito.
0: Pero ang Japan, wala pang talo.
1: Wala pang
0: simula
1: talo.
0: Simula nung leg one.
1: 5-0 ang kanilang record dito. Galing, talagang napakaganda.
0: Sino yung kapatid ng sikat na player sa Japan?
1: Si Mayu Ishikawa.
0: Ishikawa. Magaling din.
1: Magaling din siya. Yung top player talaga dito for Japan. Talagang talagang nasa dugo ng magkakapatid na to. Yung galing nila.
0: Yes.
1: For Japan. And Miss Judith, syempre, aside from that, sabihin na rin natin yung schedule dito for tomorrow
0: and
1: Sunday. Oo. For tomorrow, maganda, mainit yung 4 p.m. match, United States against Italy.
0: Yun.
1: So, parehas na wala pang talo this
0: yan
1: leg. Yan
0: na magandang subay ba yan?
1: Yes, oo. Italy riding on a 2-game winning streak, samantala itong USA on a 4-game winning streak.
0: Okay.
1: Or 5-game winning streak itong USA. Samantala, sa 8 p.m. match naman, it will be Japan na so far wala pa rin talo against Dominican Republic na wala pa rin panalo. So for and then sa Sunday, Father's Day, ayan, Sunday, triple header, 12 noon, Serbia versus United States, 4 p.m., Czech Republic against Dominican Republic, and then
0: main match,
1: 8 p.m., ito, abangan natin to, Japan against Italy. So,
0: oy,
1: world number one against world number four.
0: Yes.
1: Talagang defending champions against one of the title favorites dito for the Volleyball Nations League women's side.
0: Definitely, same team na to ang lalaro para sa kanila sa Asian Games. Eh. Kaya dapat nanonood yung ating mga national players o kaya yung mga alam nila na masasama naman sila sa team. O yung mga, sabihin natin, prospect, di ba, members of the team. Kasi di ba, qualified tayo, the men and women, for indoor volleyball. Come the Aichi, Nagoya, Japan, Asian.
1: Subukan
0: Games.
1: Natin makakuha ng
0: sige,
1: scoop
0: yes,
1: kay coach. Kung coach ka, ito ba yung maglalaro sa national team?
0: Eh bakit, sino na nga bang coach?
1: Tingnan natin
0: wala
1: sino
0: pa,
1: coach. Yung coach ng Japan.
0: Ah, okay. Kung
1: ito ba yung possible.
0: Sa atin kasi wala pa eh, kasi nga po, may gusto pa sa volleyball, di ba team?
1: Oo.
0: Hindi pa talaga alam. Although, syempre, kailangan may mahamahala sa team natin. But yung pag-form ng team, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Although, sinong coach?
1: Yes,
0: ano ba na? Ang huling balibalita dyan?
1: Wala pa nga talaga, Miss Judith. Kasi, syempre, si ang appointed si Ty Bundit. Pero, di pa nagaan. Wala pa eh.
0: But Ty Bundit was appointed by the previous leadership of PNVF. Eh, wala na yung leadership na yon. Kasi suspended by the world body, FIVB. So, magkakaroon ng committee, di ba? In charge.
1: Probably magkakaroon ng balasahan dito. Di natin sure, pero
0: definitely.
1: Probably. And speaking of coaches, Ms. Judith, natuwa tayo kasi nung nakaraan nung Wednesday. Nakita natin si Coach Angelino Fregoni.
0: Ah, yung coach nandito pa rin ba?
1: Oo, nandun siya, nanood siya nung, ano, nung Italy.
0: So, meaning nandito pa rin siya sa Pilipinas?
1: Oo, si Coach Angelo.
0: Oo, di ba siya yung sa women's team natin?
1: Men's national
0: team. Men's team nga pala. Oo, definitely baka mag-Asian Games pa rin siya, di ba?
1: Oo.
0: Kinabagunas and the rest.
1: Yes,
0: lalo na na, yun na nga, yung ating committee malamang is, syempre, kung sino yung nung nakaraang taon, immense world yun di ba? Mabuti na yun na rin para gamay na, ika nga.
1: Yung
0: no?
1: Sistema.
0: Oo, may sistema na pati kaysa back to scratch, di ba?
1: At saka biruin, Ms. Judith, we almost beat the Asian powerhouse na
0: Iran.
1: Oo, so yes. What more?
0: Yes, oo. Well, sana lang, tapusin lang natin ang VNL. Mm-hmm. Tapos dapat talagang maiporma na yung team.
1: Na.
0: Kasi less than 3 months to go before mm-hmm. the Asian Games. Siguro mga 80 days to go na lang o less than 80 days to go. Bilis
1: kasi
0: ng panahon.
1: It's like September, October,
0: yeah,
1: diba?
0: Yeah, September, October yun. Last week of September. Mm-hmm. Diba?
1: Ayun, so abangan natin yun, Ms. Judy. Talagang kaabang-abang. So, para sa mga volleyball fans dito, mm-hmm. antabayanan niyo po itong Volleyball Nations League. At manood kayo syempre, supportahan natin dito. Hindi ano, yung price, or I think it's reasonable yung price
0: mm-mm.
1: dito. Especially courtside, imagine mo, kunyari sa Sunday ka manonood, 3 games, nasa 3,000 or parang nasa 1,000 per game mm-hmm. yung manonood mo. And courtside na yun. Alam mo, Ms. Judith, ang nakakatawa dito sa mga players din, talagang kapag may mga nagpa-picture sa courtside after match,
0: ano
1: lumalapit talaga sila.
0: Okay,
1: they're really attending dun sa mga fans. Aside from sa fan zone pa na nakikita natin sa taas, talagang they're really welcoming and really talagang ano, mababait sa fans. That's why we encourage them to watch so they can see their ano, favorite volleyball players dito sa VNL 2026 Pasig Leg.
0: Okay, at abangan nyo rin po yung ating mga updates,
1: yes,
0: diba? Sa ating social media and of course sa ating sports news roundup. Punta ka ba today?
1: Yes, so punta tayo later.
0: Okay,
1: so
0: para mabigyan tayo ng mga updates at saka syempre yung mga photos dyan. Though syempre meron tayong covering media talaga for the photos, yung mga photographers natin, mga kaibigan. Mm-hmm. Andyan talaga para sa napakagandang mga action shots, ika nga, for fans of volleyball. Okay, so it's 9:25.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Okay, 9:26. Bago tayo mag-break, team, sa tingin mo kayang talunin ni Alex si ano si Vitolina? First time pala nila magharap today, tonight.
1: Alam mo, Ms. Judith? I think
0: Bang
1: so.
0: Alex yung Ay. Nakikita ulit natin.
1: Oo, nagulat. Nagulat ako sa with how Alex played last night. Talagang parang it's not the usual form. Kumbaga parang ano, tumataas na talaga.
0: Tumataas ulit, ano?
1: Yung level ni Alex. Parang
0: ang bilis niya sa grass, yung the way she plays, ano,
1: yeah.
0: From this end, yung baseline niya, ano.
1: It's exactly, she's continuously evolving dito. Alam mo, Miss Judith, kitang-kita mo yun kasi syempre, Donna Vekic, una yung laban, tinalo niya. Grass court champion yun sa HSBC championships. Ha?
0: Sa Queens,
1: Queens,
0: na
1: 500 level yun.
0: Siya naman, a week ago before that, yung kanyang Birmingham.
1: Yes, exactly. Okay. Tapos ngayon, tinalo naman niya, world number 2, Elina Rybakina. Talagang
0: na
1: malakas
0: former Wimbledon champion and Australian Open champion this year. Mm-hmm.
1: Tsaka, tsaka malakas
0: number
1: na.
0: Number 2?
1: Ayun, parang deja vu dun sa naging panalo niya kay Iga Swiatek nung nakaraang taon.
0: Kay Miami.
1: Oo, sa Miami. Pero ito, it's a grass court. Talagang really exciting yung naging laban niya.
0: Sabi,
1: dito.
0: Ang record na ni Alex ngayon sa grass, 6-1.
1: Wow.
0: Kasi diba natalo siya doon sa, saan ba yung last week nga? Sa Queens, diba? Mm. Sa HSBC.
1: Oo,
0: yung kanya second round ba yun o first round niya?
1: I think first round yun.
0: First round. Oh, after Birmingham victory, ano.
1: First round. Alam mo, yes. Ms. Judith, tingin ko, ano, effective si Alex sa hard court at sa grass.
0: Sa grass, oo. Oh, nice, you know. Ang ganda ng mga shots niya kagabi, ha?
1: Talagang diba? Well-rounded, all-rounder player ito si Alex. Makikita mo. And even, I can say yung serve niya. Ang ganda na rin yung serve niya.
0: Ganda
1: rin
0: yung servisyo niya. Dati, laging yung service niya ang
1: Yung parang pinapoint out, kumbaga.
0: Na need improvement and things like this and that. Tapos yung kanya ding return.
1: Yes, oo.
0: Mausay yung return kasi yun din yung kagabi na sinabi nga nung coverer at saka syempre nitong nag-interview na ang ganda rin ng pagsalubong niya sa bola. Doon din sa napakagaling na serbisyo. Diba? Kaya nga may 13 aces si Rybakina, isa sa mga strong servers sa league. sa tour. Sa WTA tour.
1: Yes, oo, exactly, Miss Judith. And talagang really a big win for Alex Ayala. Kasi aside from that, it's a moral booster kasi world number 2 yung tinalo mo eh. Ano yan eh, best of one of the top players talaga yan. And especially now, she's going up against another powerhouse player na si Elina Svitolina na household name na rin,
0: yes,
1: sa
0: definitely
1: WTA Tour. Eh, magiging magandang alam parang kong, booster.
0: Grand Slam champion na rin si Svitolina, di ba?
1: Parang I think so.
0: Yeah, parang check sila ni Rybakina. Anyway, so this week, eto, may isa pang tournament. Di ba yung Hamburg?
1: Oh, yung Bad
0: na
1: Hamburg.
0: Kung saan sila ni Venus ang magkatuwang sa
1: yes, doubles.
0: Yes. And then after that, saka pang Wimbledon.
1: Oo, matagal-tagal pa. So I think,
0: at least, this week and next week lang.
1: Ano
0: Wimbledon last week of June.
1: June to,
0: simula. Parang June 29. Tingnan mo nga yung schedule.
1: Tingnan natin yung schedule dito.
0: So kasi, we are counting on the days dahilan nga dun sa gusto nating matiyak yung seeding. Ang alam ko, after this week, maglalabas na sila ng seeding for Wimbledon.
1: June 29 to July 12.
0: Yun, no? So tama tayo, June 29. Kailangan by this week, meron ng seeding. So, kailangan makapasok sa top 32 si Alex para wala siyang laro sa first round, di ba?
1: Hopefully.
0: Bye siya.
1: Yes, hopefully makapasok si Alex dito. Kasi, and I think
0: 128 yes, roster yan eh.
1: I think it's not impossible kasi with how she plays right now, tinalo niya si Elina Rybakina tapos ngayon she's gonna face Elina Svitolina if continuously manalo dito.
0: Hindi
1: sa,
0: ba nakikita yung live rankings?
1: Sa live rankings, pwede natin makikita yung Miss Judith dito sa live rankings.
0: 33 ba siya o nasa top 32 na siya?
1: I think...
0: Siyempre kasi gagalaw din yung iba. The others play in
1: other competitions
0: sa Nottingham. Diba? Mm-hmm.
1: Exactly. So,
0: ewan ko. Sa Eastbourne, wala na si Alex, diba?
1: Sa live she rankings.
0: Let go.
1: Sa live rankings, si Judith, nasa ano siya? Nasa 31.
0: 31. So, yung pasok sa 32.
1: Ahead of Emma Raducanu, 32. And then Donna Vekic, 33.
0: Ayun.
1: Although, medyo malapit-lapit yung mga points nila. Kasi si Alex has 1,470. Raducanu, 1,458. Si Vekic naman, 1,431. So, titingnan natin dito kung sino yung pwedeng makahabol dito.
0: Kaya nga very crucial this week. And of course, this week. Definitely this week. Sino pang naglalaro? Emma, wala na. Out na si Emma ba?
1: Emma, wala. Walang laro si
0: out
1: Emma.
0: Out na si Emma because oo, dito nga sa ongoing na ito, di ba, nung isang araw yan. Kasi wala na sa top 8 eh. Si Emma, di ba?
1: So, mga possible na lang makahabol. Hindi, malayo na eh. Possible na makapasok si Alex dito.
0: Yeah, sa top 32.
1: Kasi
0: diba?
1: Yung mga nasa baba niya, puro mga natalo na eh. Ang ano na lang, although yun nga, si Vekic talo sa Berlin, ganun din si Siniakova, si Sakari naman talo sa Nottingham, ganun din si Tin, talo rin sa Nottingham.
0: Oo.
1: Berlin talo si Samsonova, ganun.
0: Si Emma, saan huli natalo si Emma?
1: Walang nakalagay sa schedule ni Emma, Miss Judith eh. So most likely hindi siya naglalaro.
0: Hindi siya naglaro this week,
1: diba? Wala eh. And then si Healy Baptist din na nasa taas ni Alex, wala rin, hindi naglaro.
0: Kala ko nung isang araw naglaro to si Emma. Baka last week pa siya, no? So kung nagpahinga siya this week, hindi niya may itataas yung ranking na yan, diba?
1: If ever, magandang mahabol ni Alex dito ay si Healy Baptist na number 13. 1513 yung ranking niya. So meron siyang habulin na 48 points dito for Healy Baptist. Or 43 points rather.
0: Yes. Okay. Yeah, tama si Raducanu kasi she last played at the finals, diba, of the Queens, yung HSBC. At natalo siya kay Donna.
1: Donna Vekic. Yeah. Si Donna Vekic naman yung mukod kay Alex Ayala.
0: Yes, ayan. Okay. So hoping na yan na. Ibig sabihin, abay, sigurado na yung 6
1: possible
0: million pesos ni Alex.
1: Tsaka possible na makapasok siya sa ano.
0: Yun nga, sa second round ng Wimbledon.
1: Yes, exactly.
0: Kasi bye eh. Diba? Usually sa ganon.
1: Hopefully. Well, let's wish for the best for Alex dito. Kasi syempre.
0: Or kaya seeded. Pero ewan ko lang ha. Let's see. I don't think so pala. Baka mali lang ako. We're not talking about bye. Kasi diba, this is 124. Talagang full draw. Kung 1,000 tournament ang may bye. Pag Wimbledon at saka Grand Slam, walang bye. Kasi talagang lahat lalaruin mo. Because from the qualifying, diba? Mm. Lahat mapupuno yung 128 eh. Diba? Lahat pupunan. Sorry po, mali po ako. So, definitely, but pag ganun, kapag seeded ka, definitely yung kalaban mo, mababa yung ranking,
1: yes,
0: o kaya qualifier, hindi ka agad medyo, alam mo na,
1: mabigat.
0: Mabigat.
1: Medyo diba? Din kayo magtatagpo sa mga round of ano, round of 16, round of 32.
0: Yes, oo. Oh, malaking ganasya na makaano ka na maging seeded ka, di ba? Come the first round.
1: Kasi sa round of 128 at sa 64, medyo makakahinga-hinga pa dun eh.
0: Yes. Mm-hmm. And you know what? First round pa lang ha, sigurado ka na meron kang 6 million pesos.
1: Grabe.
0: Sa Grand Slam na Wimbledon. Mm-hmm. Okay. So, bukod dun sa talagang sa honor na meron, yung malaking premyong salapi naghihintay sa'yo.
1: Alam mo, Ms. Judith, talagang inaabang itong...

0: Yes. Mm-hmm. Imagine, kailan lang tayo aligagas sa junior career ni Alex. Tapos ngayon, di ba, lahat na nangyari na pinagkwentuhan natin noon.
1: Oh,
0: nangyari, team, di ba? And look at her now. Talagang one of the best na.
1: As parang 2024, inisip natin, makapasok siya noon, top 100 yung nasa na 33 na.
0: Yes, oh, biglay, after that Miami na. Open. Grabe, mm-hmm. no? So, let's all support Alex, ano, and pray for her, mm-hmm. di ba? So, tingin mo pwedeng, ano, top 20 siya, di ba? Top, ano ba siya? 20, ano yung pinaka-best ranking ni Alex?
1: 28? Tama ba? 29?
0: Sure ba? 29,
1: 25? Parang. 25, yata. 25
0: sabi, ano, kailangan alam natin yung the best ranking niya after nung mga improvement niya
1: career.
0: Sa Miami and yun pa sa mga sumunod na competition. Okay. Kaya lang siya talaga bumaba because minus siya sa Miami, di ba? Hindi niya nakuhang i-depensa yun eh. 29?
1: 29.
0: Pinaka the best niya?
1: 29.
0: Oh, okay. 29. Sige, sige. Okay, so thank you team. Abangan namin yung mga reports mo ha, from BNL.
1: Later, yes.
0: Okay. Mm-hmm. Anyway, please time out ulit tayo and then we'll have more. Punta tayo sa World Cup and other developments sa aming pagbalik dito pa rin sa Headline Sports.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Happy 40th anniversary to Sports Radio 918.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

Okay, it's 9:37. Puntahan natin ang baseball. Mga kabataang batters ng Tanawan City, Batangas, umabante nga sa Senior League Baseball World Series matapos na talunin ang Hong Kong kahapon sa finals championship game nila sa Asia Pacific and Middle East Regional Tournament sa Jakarta, Indonesia. Yun yung fourth consecutive blowout win para sa Tanawan City na una na ring nanalo laban sa Hong Kong laban sa Indonesia 16-0 at sa India 7-0 doon sa preliminaries. Tapos sa same Hong Kong squad 16-4 sa mga naunang laban. Sila ay nanaig din laban sa Guam sa opening game nila at 5-2. So anong ibig sabihin nito? Abante tayo sa Senior League Baseball World Series na nakatakda August 1-8 sa Easley, South Carolina. Okay. So mga taga-Tanawan, ang alam ko Tanawan also made it to the competition to the World Series in 2011. Okay. So ito yung ikalawang pagkakataon para sa Tanawan for the senior ha, senior league na makaabante nga po. Sana lang since ang iksi na ng panahon before August ano ay yung visa because this is in the US, 'di ba? Sa Carolina pala, South Carolina ay masikaso kadalasan kasi sa mga teams na natin na nanalo sa Asia Pacific yung kanilang pinanalunan ASPAC Asia Pacific Tournament hindi po natutuloy na makaalis because may problema sa visa o kaya naman hindi sapat yung pondo na kanilang gagastusin pagpunta dyan sa US. So hoping yung mga officials natin na naka-assign at naka-ano dito sa Tanawan na baseball team natin ay very much ready for the team to depart para sa US.

0: At sana din merong special na procedure sa mga application ng visa for the World Series. Ano, huwag nang maulit yung mga datihan ng mga experience ng mga bata na matapos manalo sa Asia Pacific ay hindi naman natutuloy na lumahok sa World Series. Meron pang laban ngayon sa Asia Pacific sa softball naman. Ang alam ko may isa ding team na nanalo na pero unang laro pa lang. Yung isa pang team, last week hindi sila nag-qualify. They fell short of making it to the World Series. Okay, so it's 9:40. Punta natin yung World Cup. Sige, silipin natin ang World Cup. Sino ang mga winners? Sa World Cup, sabi ko kanina, yung Canada, okay? So, ngayon, ongoing na Mexico at saka South Korea. So, yung mga winner kanina, tingnan lang natin, ha? So, kanina, Canada, kinawawa ang Qatar. 9-man team lang yung Qatar. 6-0 ang naging score. Ismael Konis, serious looking injury, left Canada manager Jesse Marsh. Or Mars in tears and overshadowed their first ever World Cup finals win laban sa 9-man Qatar team 6-0. So itong co-host na to already leading 3-0 dun sa game na ginanap kanina sa Vancouver with a man advantage pa. Okay, Qatar's Asim Omer Madibo and Kone. Okay, both challenged for the ball, resulting in a lengthy stoppage and the Canadian being stretchered off. Nalagay si stretcher na injury. Nagkaroon ng injury si Ismael Kone. Okay. Okay, kaya yung kanilang coach, okay, yung si Madibo was originally shown a yellow card. So, mukhang may kasalanan, may offense tong si Madibo. But it was upgraded to a red card. Eventually, you know, after a video assistant referee VAR intervention. Okay, so ayan. Si Kone was able to sit up and wave as he was carried around the side of the pitch on a stretcher while inhaling painkillers. Binigyan na siya ng painkillers. Okay, Canada are now likely to reach the knockout rounds but the injury to Kone is a huge blow to their prospect of a run beyond the last 32. Ayun. Horrific marred injury pala ang nangyari dyan sa sana ay napakagandang performance ng Canada. Okay, so Cycle Larin, okay, or Cycle Larin ang nag-score na una para sa Canada sa 16th minute. Tapos si Jonathan David doon sa 13th minutes. Tingnan natin, okay. Larin, 16 minutes. David, 29 minutes. At dinagdagan pa niya sa extra time ng first half, 45+3, tapos nakaisa pa rin siya at the end, 90+2. Plus si Saliba, nagdagdag pa sa 64th minute para nga dito sa Canada. So 1, 2, 3, 4, 5, then meron pa Muhammad Manai at 75 minute. Okay, so ayun, 6 para sa Canada. At walang score para dito sa koponan ng Qatar. Okay, how about in other games? Nakadraw, may draw kanina, di ba? South Africa, okay. Mikhail Sadilik open scoring for the Czech after 5 minutes and 7 seconds. South Africa, naka-penalty in 83rd minute, okay. Naibuslo o naka-goal si Teboho Mokoena. Kaya ayun, dun sa kanilang group A ay may tig isa silang point, okay? That 1-1 draw, okay? South Africa and the Czech Republic, okay? Samantala, in another match, we have Switzerland against Bosnia, 4-1 para sa Switzerland. Mansambi, okay. Ganda yung score ni Mansambi eh. Substitute lang itong si Mansambi. And he inspired Switzerland to a World Cup win over Bosnia. Okay, si Mansambi yan. Mansambi nakascore sa 74th minute at saka sa 90th minute. Dalawa pa ha, brace ha. And then si Vargas also contributed in the 84th minute. Tapos si Zaka sa extra period na 90+7 minute. Okay. Samantalang ang boss niya sa pamagitan lang yan ni Moharovic ba? Okay. So, ang galing nga nitong substitute na ito, Johan Manzambi. Okay. He met a knockdown in the penalty area with a first-time volley pass. Boss niya goalkeeper Vasil. Okay, or Vasily. Sa 74th minute, just 2 minutes and 46 seconds after he came off the bench. Talaga lang ha, kapapasok niya pa lang, kaagad na nag-score. He is only 20 years old ha. Okay, galing naman, Manzambi, a 20-year-old, doing heroics for Switzerland with a brace, 2 goals in that 4-1 victory over Bosnia at the World Cup. So ngayon, ang ongoing ay Mexico against South Korea. Okay. Ang magaganap na laban naman. Okay. So patuloy po ang World Cup. Isang buwan tong World Cup na to. So mamaya sa Sports News Roundup, ikompleto natin ang mga resulta of the different games. Okay, and syempre yung mga groupings para may malinaw tayo. Sandali, saan ko ba titingnan yung groupings? Para may malinaw tayo na itsura ng groupings. Okay, kung World Cup, ayun, group and schedule, scores and pictures. Okay, tingnan natin group and schedule. Katulad nito, mahalaga itong Mexico, South Africa. Kasi pareho silang may one win and one draw. Ang South Africa talaga. Nandun sila sa taas ng standing, samantalang yung Czech at saka yung South Africa nandoon sa baba. Diba may one loss at saka may one draw din. So kung sino dito mananalo, Mexico, South Korea, yun yung leader ng team, ng Group A. Group B naman, ang updated na standings ay Canada, one win and one draw. Switzerland, one win and one draw. Okay, Bosnia, one draw, one loss. Qatar ay may one draw and one loss din. Okay, so mahigpitan na yung mga laban. Okay, so Group A and Group B pala naglalaro sa kasalukuyan. Okay, and then right now it's Mexico against South Korea at the FIFA World Cup.
1: Your engines. Line up the grid. Get the latest news, reviews, and previews in the world of motor racing. Huwag magpahuli. Beyond the track, pagdating sa updated results, the loudest buzz, pati na rin sa mga happenings and whatabouts ng mga drivers in and outside the racetrack. All that and more sa Motorsports Paddock. Motorsports Paddock. Tuwing Viernes, 2 to 3 p.m. dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 a.m.
2: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, it's 9:48. Silipin natin ang major tournament in golf. This is the US Open, 128th edition of the US Open. At so far, hindi pa tapos ang mga laban. Okay, sa Shinnecock Hills Golf Club, Okay, sa California ba ito? Okay. Round 1 pa rin, ano? Sabi, suspended ba? Okay. Dito yan sa Southampton. Okay. So, ang nakakatapos pa lang ay katulad ni na Sam Stevens with 68, Ryden Cowan 68, si McGreevy 68, kanina si Rory McIlroy may 69, 1 under. Okay, ganun din sina Ludwig Åberg, sina Brian Harman, yung mga kilala pang pangalan na iba, hindi pa sila tapos dito sa kanilang first round, ano? Walang Filipino, akala ko si Robert Howie ay nandito, mukhang hindi siya nag-qualify para dito sa US Open. Okay, so this is a 155 Manfield. Kalahati lang niya ang aabante sa last two rounds of the competition. So, ang tanging sikat lang na nakatapos na ng kanyang first round ay si Rory McIlroy, the world number 2, okay, with a 1 under 69. So, anong ibig sabihin kung 1 under yung 69? Anong par nito? 70? Okay, 70 ang par nung ano, nung kanilang course. Okay. Talaga lang, okay. So, 68 ang nasa unahan so far. But si Wyndham Clark, nakaka-16 holes na, nasa minus 6 o 6 under. So, seemingly, siya yung hahawak ng lead. Okay? That's, tingnan natin kung may ano to, may resume pa rin right now. This, US Open. Okay. Si ano, si Jason Day, yung Filipino-Australian, nag-withdraw dito sa competition na ito. Okay, so bakit kaya nag-withdraw? Round 1, curtailed by darkness. Ah, okay. Hindi na natapos. Madilim na dun sa, ano, dun sa course. Kaya pala, ano, suspended yung first round. 50 players unable to finish. Okay, so Clark nga is in the pack winning score with minus 6. Tapos si Naram, Fitzpatrick, 2 under. McIlroy at 1 under. Okay, Scheffler, naku, si Scottie Scheffler, 2 over. Okay, 2 over 72. Okay, so hindi masyado magandang simula. But this is just the first round. And malamang by tomorrow na talaga maituloy itong first round of the US Open. So what else? Ano pa ba yung ating aabangan? This weekend, mag-umpisa yung Asian Fencing Championships. All members of our national team will be competing. Tapos, I think meron pang one more big event this weekend. Well, yung World Cup ng ating USU, di pa naman. Meron pa silang at least a week training dyan sa China bago pumunta sa Taulu. World Cup, sina Jones Inso and the rest. And then, of course, dito sa local scene, by next week, okay, middle of next week, yes, meron na tayong Asia Oceania Sambo Championship dyan sa Ninoy Aquino Stadium. Diba? Iko-cover din po natin yan. Total, andito lang naman, diba, itong mga tournament na ito. So, aabangan natin yan at ibibigay namin sa inyo ang mga latest. And then, naalala ko, si yung chess player natin, si Arca, pala nagkaroon ng isang magandang panalo, si Fide ba, or Arca. Okay, may magandang panalo doon sa ongoing na FIDE World Chess Championship, okay? Rapid and team ito, team competition at blitz event. Itong si Christian Giancarlo Arca ay nakatalo po sa isang sikat na grandmaster in that competition. Okay, kahapon sa third round. Pero hindi miyembro siya ng isang team eh. So hindi ko lang sigurado kung anong team siya miyembro. But what a win. Hindi inaasahan yung kanyang panalo in that event. At magpapatuloy pa naman din yung action today. But yun lang po yung isa sa mga nakita natin na sabi nga ng ating chess community, wow, what a win by Arca in that competition. And by the way, that competition is so big. Yung world FIDE, pamunuan ng FIDE, yung pangulo nandoon. Then of course, the best, sina Magnus Carlsen, even Wesley So andun. Kaya pala yung partner natin sa ating chess talk na si coach and national master and international arbiter na si James Infiesto andun sa Hong Kong. So ilang araw din yung competition. And we cannot wait kung anong kwento ni Coach James come the next week na edisyon ng ating programang Chess Talk dito lamang po sa Sports Radio. Kaya abangan yan, ano, si Coach James ang magkukwento sa atin kung gaano kaganda yung performance ng mga world's best. Tapos yun din yung naging performance ng paglahok ng ilan sa mga Filipino natin na mga chess players o wood pushers. The very promising and definitely the next GMs of our Philippine chess. Okay, so salamat sa inyong pag-antabay dito sa ating programa. Salamat kay Suzanne, kay Barameda, kay Ren Bergavera, ganun din kay Team Tapales, and of course, ang Malolos Transmitter. Mamaya po, muli tayo magkikita sa ating Philippine Sports Commission R, manatiling nakatutok dito sa Sports Radio. Merong programa si Adeline Dumapong later, kaya yan po yung susubaybayan at aabangan natin dito sa ating programa, ang kanyang In and Out program, okay? And by the way, ha, congratulations again para kay Miss Adeline. Siya po isa sa mga Hall of Famer na natin. Bukas ang official induction ceremony for the 7 sports icons to the Philippine Sports Hall of Fame. So mamaya, In and Out the Zone with our good friend na si Adeline Dumapong. Thank you so much. Please do stand by for the news.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
10: Philippine Standard Time, it's 9:56 in the morning. Magandang araw at ang balita sa oras na ito. The death toll from the magnitude 7.8 earthquake that struck Maasin, Sarangani on June 8 has risen to 78. This according to the latest report from the National Disaster Risk Reduction and Management Council. The NDRMC said 1,339 people were reported injured while 30 others remain missing. The agency said the quake affected more than 1,414,700 individuals. The NDRMC added that damage to infrastructure was estimated at 148 million pesos. In news overseas, specks of black oil have drained down on a district of Moscow, Russia, after a refinery was hit by a drone. Close to 200 drones were fired towards the Russian capital. Moscow authorities denied that any oil rain had been falling. But the city's official Telegram channel warned residents of the affected district to keep their windows closed. It said that families with children, elderly people, and asthmatics should urgently leave the area. Russia's defense ministry said almost 1,000 drones and 4 Ukrainian cruise missiles were intercepted and destroyed across the country in 24 hours. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the drone strike was answer to last week's Russian attack on Kyiv. The attack set ablaze a major religious landmark. Philippine Standard Time, it's 9:58 in the morning. Manatiling nga Tutok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Rana Sports. Wala po si Mita Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
16: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapong. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
17: Nagbabalik nga dito sa ating programa, no? At katulad ng nasabi ko kanina, special, lagi namang special ang ating episodes, no? Pero ngayon ay mas special kasi tayo ay mag-uusapan natin ang isang bagay na actually naririnig na natin ito pero hindi pa talagang malalim, no, na napag-uusapan. Bagamat ito ay parang nasa ano natin, narinig na natin, siguro may ibang nagsabi na, pero dito sa ating programa pag-uusapan natin ito, no, because sabi nila this is something powerful, no? Pero palagi ngang minsan overlook natin itong aspeto na to. At ito ay tungkol sa mindfulness. So, sabi nga nila, sa mundo ng sports, no, where athletes are constantly pushed to perform, train harder, and compete at higher levels, we sometimes forget that the mind plays just as big, if not a bigger role as the body. So, ngayong umaga na ito, maswerte tayo dahil sasamahan tayo ng isang mindful transformation professional na si Miss Janique Nex Agustin. Kung tama ba yung pagkakasana, tama yung pagkakabigkas ko ng pangalan niya. Siya ay from Conscious Hearts Creation. So, she helps individuals reconnect with themselves, build awareness, and perform with intention and clarity. So, friends, let us all welcome Miss Nex. Hi, Nex!
18: Hi, Ads. Actually, gusto ko lang sabihin yung pag-pronounce ng pangalan ko.
17: Ano?
18: Yannike siya, Yannike.
17: Yannike. Ah, ano, ano siya? Galing sa ang bansa ba iyan?
18: Oo, sa Netherlands, Dutch word siya. Ibig lang doon sabihin babae. Yung ginagamit nila, alam mo, parang mga Maria sa atin. Parang isa yan sa mga, ano na yun.
17: Ayan, diba? Yannike. Yannike? Oh.
18: Yannike. Ah, Yannike yung totoong pronunciation, pero dito, Yannike pwede na.
17: Ah, sige, sige. Okay, maganda yun, no? Kasi, syempre, tawag dito, bagong kaalaman yan. So, Yannike. Pero mas madali ang next. Kilala ka bilang next. Ah, oh, sige.
18: Next
17: ayan, next. So, welcome to the show, next.
18: Thank you.
17: Ayan, so, for our listeners, no, at pati na rin ako na who may be new to this, can you tell us more about mindfulness, no, in simple terms?
18: Yeah, yung mindfulness, siguro mas, sabihin natin, mas modern yung paggamit ng word ng mindfulness. Pero, matagal na siyang nasa gawain ng mga tao, no? Parang, lahat ng mga religion, lahat ng mga may contemplative practices, meron yung component talaga ng mindfulness. Yung sinasabi natin pagdating sa mindfulness, yung kakayahan natin na mamalayan, maging aware kung ano yung nangyayari dun sa atin, sa sarili natin, whether internal yan or external. Alam natin siguro yung experience na hindi tayo mindful o hindi natin napansin, parang may nagawa na lang tayo tapos parang bakit ko ba ginawa yun, di ba? Yung mga, no, kaya yung natapos yung buong araw, natapos yung linggo, alam ko may ginawa ako pero di ko maalala kung ano yung ginawa ko, di ba? Parang yun yung pagkakaiba niya. Pero pag sinabi mong mindful ako, pinapansin ko ano nangyayari sa akin, anong namamalayan ko, parang yun talaga siya, yun yung ibig sabihin ng mindfulness. Except pag sinabi mong mindfulness, may intention ka, deliberate mong minamalayan, deliberate mong pinapansin.
17: I see. Wow. Pero bago tayo magpatuloy dyan, next, teka muna. So, how did you personally get into mindfulness work?
18: Yan. Yan yung medyo mahaba-habang story.
17: Sige, gusto ko yan. Gusto namin yan.
18: Sige. So, alam natin na yung, siguro kung naririnig man natin yung mindfulness, lagi siyang halos konektado sa mental health. And I would like to say, yun yung entry point ko rin, no? So, noong 2016, parang serendipitous to eh. Yung parang hindi mo in-expect, tapos bigla ka lang napadpad doon, di ba? Meron akong co-teacher dati na bigla lang niya akong inimbita, libre ka ba ng ganitong panahon? Tapos ako naman, ha? Teka, tingnan ko yung kalendaryo ko. Hindi ko tinanong ko ano yun. Tingnan ko lang yung kalendaryo ko. Tapos sabi ko, uy, libre ako. Sige, ano ba yan? And then, sinabi niya, may training for facilitators, ganyan-ganyan, libre ka ba? Tapos sabi ko, naku, okay na okay yan. Kahit hindi ko alam kung ano yun. Tapos, nung nandun na ako, dun ko actually na-realize na kailangan ko siya. Tapos sobrang naniniwala kagad ako. Kahit wala pa, hindi ko siya naintindihan. Pero nung naintindihan ko na siya, parang, para siyang missing piece, parang ganun yung pakiramdam ko dun sa buhay ko. Kasi I've always struggled with mental health. Parang simula bata pa lang ako. Marami na akong hindi pa kilala, hindi pa natin alam yung depression, hindi pa, yun na yung experience ko. Tapos marami na rin akong mga, you know, lahat ng mga pinagdadaanan ng mga kabataan, alam natin ang daming mga nangyayari ngayon na challenge sa mental health. Lahat yun naiintindihan ko nung bata pa ako. Parang lahat yung pinagdaanan ko. So nung napadpad ako dito, ang isang ang pinaka-benepisyo makuha mo sa mindfulness talaga, yung pag-address sa mental health, no? Yung pag-unawa dun sa mental health mo. So, nung na-ano ako dun, parang sabi ko, okay, ito talaga yun eh. Parang sold ka agad ako.
17: Okay.
18: yun. Tapos parang, na-realize ko actually nung napunta na ako sa kanya, na-realize ko nga, kung alam ko sana siya nung bata ako, naiintindihan ko kagad ko ano yung pwede kong gawin. Parang na-equip kagad niya ako ng tools sa kanong kakayahan para ma-manage ko yung mental health ko. Parang ganun.
17: Ooh, okay. So, ngayon kasi sinabi mo, no, in 2016, doon mo una siyang narinig. Ako din, actually, 2016 ko siya unang narinig. Ano? Nagkaroon kami ng parang mindfulness session. Parang, ganun. Pero, no, pero pagkatapos nung next, nung una kong narinig yon dahil nasa, kasama yun sa, ano namin eh, curriculum sa mentoring program, doon sa, sa ibang bansa noon. So nung, pero nung dumating ako dito, hindi masyado talaga, walang masyado sa kamalayan ng Pilipino, no? Ang ang mindfulness. At narinig ko na lang ulit 'yon sa'yo nung tayo ay nagkausap. So, bakit kaya sa palagay mo, no, na ngayon kasi parang I think with mula nung nag-COVID, no, napag-anuhan din yung mga mental health, yung mga ganyan, mas nabigyan ng focus yon. So, bukod nga dun sa, dahil nagkaroon ng COVID, bakit kaya mas kailangan pag-usapan yun ngayon? Why is it more relevant today, no? Especially, no, sa high-performing environments?
18: Right. Siguro dalawang bagay yung gusto kong sabihin patungkol doon. Merong aspect na siguro yung una, bakit siguro wala, bakit hindi siya sa akin, parang hanggang ngayon may stigma yung mental health challenges, okay. 'Di ba? Mm-hmm. Parang alam natin to sa kultura natin, may tinatag tayong mga sinto-sinto, may, alam mo 'yon, ang dami nating mga ganon, tapos yung nagrumintado na siya, etc. Lahat 'yon mental health actually. Pero hindi natin siya ina-address in that way. Tapos parang dinededman na natin, pinapabayaan na natin, 'di ba? Parang ganoon. O kaya sa pulis na 'yan, pulis agad, 'di ba? Parang wala tayong kapasidad. So yung una, parang hindi talaga natin binibigyan ng halaga siguro sa kultura natin, o may nangyari dun sa history natin para hindi natin bigyan ng halaga 'to, 'di ba? Pero yung pangalawa, nung COVID, nung nangyari yon, nakita natin kung gaano kahalaga yung mental health. At least internationally. Sa atin, hindi pa rin siya nabura totally yung stigma. Diba? Pero dahil doon, pumasok na, okay, kailangan ko palang pangalagaan yung mental health ko. Pero dahil may binabangga ka pang stigma, hindi pa rin ganun kadali para sa mga tao na magsabi ng kailangan ko ng tulong. Ano nangyayari? No? And then, tatapatan mo pa siya ngayon ang daming mga cases ng trigger warning, no, suicides nationwide and yes, across ages, bata hanggang matanda, 'di ba? Parang ganoon. So alam natin na challenge siya. In fact, sabi ng World Health Organization, by 2040 ang pinakamataas na magiging cause of parang mortality siguro natin ay mental health, no? Hindi na nga yung mga diseases that we are seeing, no? So ang laking bagay na niya. So, yun yung isang aspeto nun. Pangalawa, hindi pwedeng hindi mo sasabihin na wala kang kinalaman doon. Kung tao ka, may mind ka, may mental health ka. Parang ganun. Kung titingnan natin sa kabuuan, bahagi siya nung dapat nating tinitingnan at inaalagaan sa sarili natin. And then, when you talk about the high performing, mas lalo na. Kasi, dahil sa dami ng nangyayari, kasi wala tayong tools, hindi natin alam paano equip yung sarili natin, 'di ba? Sa mga stressful environment, kailangan natin maintindihan paano pangalagaan siya para nakikita natin yung stress for what it is, which is really an ability for us to work to perform. Parang yun lang yung binibigay ng stress eh. Kaya lang pag sobrang dami tapos hindi mo kayang i-manage, doon nangyayari yung mga challenges. At pag hindi mo yun na-address, pwede siyang tumungo, pumunta dun sa mga nararanasan natin na depression, anxiety, etc.
17: Okay. So, next, maitanong ko lang, no, ano ba, kumbaga, ang mindfulness ba ay relaxation din or thinking positive? Kasama ba yun doon? At paano siya naiiba doon sa, yun nga, relaxation at saka sa thinking positive?
18: Right. Yung dalawang aspeto na binanggit mo, usually mga benefits na lang siya. Pakinabang na pwede mong makuha. Pero hindi ka magma-mindfulness para ma-relax. Kasi gaya na nabanggit ko, yung mindfulness sa totoo ay awareness.
17: Awareness.
18: Pag sinabi mong mindful ka, aware ka. No? Pero hindi aware na basta lang nangyari. Deliberately, minamalayan mo kung ano yung nangyayari sa'yo.
17: Whether maganda o hindi.
18: Whether maganda or hindi. In fact, the moment, mas maraming beses, o mas marami sigurong porsyento ng oras natin, namamalayan natin yung mga hindi magaganda. Kasi nga, we live in a world na hindi naman ganun ka. Ang dami nating challenges, kumbaga. Mm-hmm. Diba? Parang ganun. Kaya natin yun na-experience. Pero, at the same time, pag namalayan mo na yung nangyayari, makikita mo rin kasi, yung sinasabing think positively, hindi mo kailangan i-change, no? May nangyayaring hindi maganda tapos think positively. Hindi siya ganoon. Hindi siya parang tinatawag natin na toxic positivity. Mag-isip ka lang ng maayos. Hindi eh. Kailangan mo pansinin anong nangyayari. And then dahil may kakayanan ka na na mapansin ko ano nangyayari, eventually pwede mo rin i-train yung sarili mo para mag-shift nung pagtingin mo. No? Na parang hindi lang puro negatibo yung tinitingnan mo.
17: Ayan, ako, napakaganda, napaka-interesting nito. Pero magbabalik po ang In and Out the Zone with Next pagkatapos ng ilang paalala.
19: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service,
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
23: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
17: At nagbabalik na tayo dito sa ating programa, no? Very interesting yung topic natin ngayon. At we're talking about mindfulness, no? With Miss Yanica. Oh, di ba? Next, Agustin. I got it right na. So, ay pagpapatuloy natin, no? Pag-usapan ng mindfulness. Kasi nga, lalo na that many people think mindfulness is just about staying calm when clearly it goes much deeper than that. So, pagpatuloy natin ang ating talakayan, no, with Next. At ngayon naman ay ilagay natin yung ano, no, yung syempre this is about sports, no, at tingnan natin yung mindfulness in sports. So Next, welcome ulit dito sa ating ano, why is mindfulness important specifically for athletes?
18: Hindi ko alam kung, I'm sure lahat ng mga tao sa sports medyo familiar dun sa mga international na nangyayari. I don't know kung naalala mo yung case with Simone Biles, yung American gymnast, di ba? Na who actually said, I will need to stop, take a break, because I have to attend to my mental health. Di ba? Parang very deliberate.
17: I heard that, yeah.
18: Very deliberate yung pagsabi niya nun. And she took a break nung mga times na you know, ang parang pagod na siya, pero alam ng mga tao kung gaano siya kagaling, di ba? Ano, at least dun sa larangan niya. And then when she did, and then they came back, no, sumali sila, okay na siya, ready na siya. And nakita natin yung performance nilang lahat, no, as a team dun sa Olympics, kung gaano kahalaga na inalagaan niya yun, no? So yun yung unang aspeto nun. Pangalawa, when we talk about mindfulness kasi, so I wanted to also share, I teach PE, physical education, sa UP na mindfulness, no? And yung mga estudyante ko, sila yung nagsabi talaga sa akin na, alam niyo ma'am, ito palang mindfulness, akala namin, kumbaga, katulad nung nabanggit mo yung mga misconception na dapat magiging relax ka pag ginawa mo to, chill lang tong class na to. Pag yung mga estudyante ko na nag-commit sila throughout the semester to really learn it, they realize in the end, hindi pala siya madali. No? Hindi madali kasi it's really a skill. In fact, when you sit for 30 minutes to 45 minutes to an hour, it takes endurance to just sit and not, you know, do your usual thing, yung mga habitual patterns mo, and then just to watch the way you think, the way what happens in your mind, etc. To watch all of these things, and then to sit in a way na komportable ka rin, di ba? So parang, yun yung isa sa mga nabanggit nila. So, una, endurance yon. Pangalawa, attention training yon. Alam natin to sa sports. Alam mo yung, bilang ikaw na sa sports. At gusto ko lang rin sabihin, alam ko, kasi a football player din ako nung, nung bata-bata ako, nasa varsity ako, mga ganun. So, alam ko yung pakiramdam na in the zone ka pagdating sa sports. Yung parang you can actually tune out everything else and just be there. And then, pag nandun ka sa zone na yon, di ba parang wala kang kailangan isipin, nangyayari yung dapat mangyari. And it also happened because you trained. Ganun rin yung mindfulness. Skills-based siya. So, yung mechanisms niya, mangyayari kapag tinrain mo, paulit-ulit, in the way that we train ourselves in sports. No? So, kung ikaw, may capacity ka to, alam kasi natin yun, napakadami ng pressure na nararanasan ng atleta, di ba? Yung pressure from external, sa team mo, sa coach mo, sa kung saan-saan. Kung kaya mo, at saka yung personal life, hindi naman pwedeng sports athlete ka, wala kang personal life. Meron pa rin yun, diba? So, kung ano man yung mga nangyayari yun, kung kaya mo yung i-tune out yun, and just be there, you know, allow yourself to be there in the moment while you're, either you're training for the sport, or nandun ka na sa performance itself, nagiging very, ano siya, parang nagiging, it's all about that performance. Nawawala yung iba pang mga bagay. And then, of course, may ability ka na para ibigay mo lang yung attention mo dun sa kailangan sa moment na yun. Ganun yung nangyayari. And in fact, when you look at international athletes, meron silang mindfulness practice. Kasama talaga sa training nila yun ngayon. No? May mga team sports like basketball, mga ganyan, football, etc. that they actually have incorporated mindfulness training.
0: Oh, naku, napakaganda nun, ano, kung mai-incorporate talaga sa training, no? At sa tingin ko dito sa atin ay, hindi ko alam, bagamat meron na tayong mga sports psychologist, no, na ngayon ay very available naman sila para sa mga atleta natin. Pero I think we should still be mindful of the mindfulness training, di ba? Kasi nga, sabi mo nga, ano, tawag dito, So what happens when an athlete is not, you know, mindful? Sabi mo, kasi you were talking about it earlier, no, na yun nga, the ability to concentrate really and be in the zone. Diba? Pero tama ka eh. Minsan ako, dati nung nagsisimula ako, ano lang siya eh, parang hit or miss. Minsan nasa zone ako, minsan wala ako sa zone.
18: Yes, exactly. Yun nga yung parang dahil hindi natin siya tinitingnan na part siya nung tinitrain natin. Kaya nagiging hit or miss. Pero kung baga, dahil tinitrain mo nga yung sarili mo, in the same way na yung tinitrain mo yung capacity mo for sport, diba? Mas malaki yung chance na repeatable yung experience. Meaning, mas malaki yung chance na yung mataas yung performance mo. So in the same way, kung gagawin mo siya, mas may ability ka to know ano yung kailangan kong gawin para mas maka-tune out ako or mas maintindihan ko kung ano nangyayari sa akin, ano yung cycles ng pakiramdam ko na okay ako, hindi okay, ano nangyayari pag may moods ako. Diba, may mga tao na pwedeng nasa mood, hindi. Pero kung kahit may moods ka, pero alam mo kung paano i-tune out yon or yung kaya mo siyang sakyan para ma-perform mo yung kailangan mo, then nagiging repeatable yung experience mo consciously.
0: Consciously, yun talaga yung yung alam mo, tama ka doon.
18: Gusto ko lang rin i-add yung paano pag hindi tayo mindful ads. At nakikita natin yung mga athletes, in fact may naalala pa nga ako sa basketball na parang yung eventually hindi na siya pwedeng maglaro kasi, di ba, may nang inaway na siya, may binugbog siya. Maraming pwede niya. Di ba? Parang, imagine natapos yung career mo kasi hindi mo kayang i-handle yung emotions mo, yung rage mo. Yung part rin yun ang pwede mo actually ma-address. No? Kapag namamalayan mo, alam mo yung pwede mong gawin. Kasi parang, ang nangyayari sa atin, meron rin tayong term sa Pilipinas na nawawala sa sarili, 'di ba? Yun. So parang paano kung may kakayanan ka na alam mo may chance na mawala ka sa sarili, pero kaya mo ibalik yung sarili mo. Para yung moment to moment na decision mo, pinapanindigan mo, kaya mong panindigan, 'di ba? Parang ganoon. Part rin siya nung natututunan natin pag nagiging mindful tayo, aware tayo sa ginagawa natin.
17: Naalala ko tuloy, may isang pagkakataon. Kasi syempre, sa powerlifting naman, ano. Sa powerlifting kasi, when they give you, parang pagpatapos bumuhat, tapos you wait for the, ano, for the result, if it's a good lift or a no lift. Syempre, kung unang buhat mo yon at nabigyan ka kaagad ng no lift, ay pwedeng masira talaga yung, ano, pwedeng masira yung discarte mo. Kasi, shucks, no lift ako, ano nangyari? Yung ganon. So, in my experience, no, maraming tama ka, merong siguro hindi mindful, and when they got the result of no lift, meron doon yung parang biglang nag-iiyak sa may stage, ayaw bumaba, eh, ganun, and the coach has to parang escort him out talaga, yung ganun. So, wala lang. Ngayong kinikwento mo siya, naalala ko din yung mga kwentong ganun, and really how important it is to be mindful, no, to be aware of what's going on. And siguro, then if we are mindful, we can control our reactions, tama ba?
18: Yes, yes. Yan yung unang-una kasi natin na makikita is, kaya may mga bagay tayo na ginagawa na hindi natin gusto dahil reactivity siya. Parang ang automatic natin, mag-react. Mm-hmm. Diba? Kasi yun lang yung alam natin eh. Pero pag sinabi natin, nagiging mindful na ako, pwede kong sabihin, okay, ano nangyayari dito sa reaction na to? Napapansin ko, pwede akong tumigil. May kakayanan ako to say take a pause, to stop. And then, pag napansin ko na, pwede action, yung space na yun na na-create ko, dun sa pag-pause ko, pag-stop ko, pwede kong piliin ngayon, teka, ano nga bang tamang gawin? Okay ba ako? O baka, you know, doon nagkakaroon ng space. Ang nangyayari kasi, continuous lang yan eh. May nangyayari, react. May nangyayari, react. No? So, pag naging mindful na tayo, may choice na tayo actually, na hindi lang mag-react.
17: I see. Alam mo, next, ako ang isang tao na akala ko dati, wala, habang sinasabi mo yan, nung bata ko, I'm a very reactive person talaga. So, mabilis ako matrigger. However, syempre, no, tumatanda na ako. Akala ko, I call it maturity. So, hindi pala yun, ano. Sabi ko, parang ngayon I can choose how to react, no? Pero may mga times pa rin na, kasi nga, hindi ko na-relate yan dun sa mindfulness. Akala ko, tumanda na lang ako, natuto na lang ako sa experience ko, kaya ako ganito, hindi na ako masyadong reactive ngayon.
18: Well, I would say naman na tama. Tama ka rin dun sa maturity. No, alam mo yun, kasi yung maturity, parang pag nag-reflect tayo dun sa yung kakayahan natin mag-reflect, ito yung mga ginawa ko dati, okay, pwede na palang hindi ganun yung gagawin ko, nagkakaroon ka rin ng awareness doon eh, di ba? Doon sa aspeto na yun. Pero yung sabi mo, parang narinig ko rin sa sinasabi mo ngayon, hindi pa rin siya ganun kadalas. Yung parang may moments pa rin. Kasi nga, training siya eh. Kung gusto mong mas less yung moments na yun, tinitrain mo yung sarili mo. How to actually parang navigate yung mga ganung moments.
17: I see. Babalikan natin yung training na yan mamaya. No, pero babalikan natin yan. Pero ano po? Teka, bago tayo magpatuloy dahil lagyan naman natin ng gender perspective, no? No. So dahil tao dito, ito nga 'tong mga kababaihan. So ang mga babae ba, meron ba siyang unique mental or emotional pressures where mindfulness can really help? I mean,
18: yeah, ako definitely. Una, pupuntahan natin ang totoong sitwasyon ng kababaihan na multiple burden. So, hindi mo titingnan yung multiple burden na yon na cause of all of the pressures, no? Pero at the same time, alam mo, given that multiple burden, ang dami rin talagang kayanan ng kababaihan. Sino ba yung makikita mo magda-drive na may bata na kaya niyang gawin lahat yan habang nagda-drive, di ba? So, may kakayanan yung kababaihan pero may multiple burden. Tingnan mo kung yung kakayahan na yon ay bibigyan mo siya, empower mo siya, bigyan mo siya ng tools para maging mas malinaw, mas maging one at a time, mas hindi multitasking, mas kaya niyang bigyan yung sarili niya, yung self-care. The last thing na binibigay ng babae sa sarili niya ay self-care. Diba? Dahil laging nakalabas, laging I will care for everyone else. And then mauubos siya. Pag ubos na siya, wala na siyang mabigay. Eh siya pa naman yung fulcrum, sentro ng pamilya. Diba? So kung kaya nating tulungan yung babae na mabigay niya sa sarili niya yung pangangailangan niya, alam niya kailan siya hihinto, alam niya kailan siya magpapahinga, mas magkakaroon siya ng space para sa sarili niya at sa mga kailangan niyang gawin. And I've heard this multiple times sa mga kababaihan na nag-train ng mindfulness. Iba yung joy, iba yung parang na kaya na niyang punuan yung sarili niya on her own because kaya niyang bigay sa sarili niya yung kailangan niya. No? Na hindi natin na ibibigay minsan. Hindi talaga kayang maibigay kasi nga siya mismo yung source ng lahat ng mga pangangailangan often, di ba? So, yes, definitely.
17: Ayan. At napakaganda niyan. So, mamaya, kailangan natin ng tools, kailangan natin ng content training. At sa pagbabalik natin, pagkatapos ng konting paalala, hihinga natin si Next ng kaunting basic, no? Basic na papaano natin, paano tayo magiging mindful. So, magbabalik po tayo.
1: Magandang araw sa ating lahat. This is Marco Ortiz of Floorball on Focus every Saturday, 8 to 9 a.m. dito lang sa Sports Radio 918. Wala akong ibang gustong sabihin kung hindi proud ako para sa ating ika-apat na pong anibersaryo ng estasyon. Binabati ko syempre ang ating ate at nanay na si Ma'am Cecilia Quemlat, pati na rin si Ma'am Judith Kalingal, Ria Arevalo, John Mugur, Aaron Bayato, Giselle Light, Aya Malyare, Tim Tapales. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang laging mga nandyan para siguraduhin maayos ang ating mga programa. Sila Ren Bergovera, Susan Barmeda, Gemma Tocomoda, Nida Soriano, Edmund Obra, Wilson Del Rosario, Daniel Cruz at ating mga kapwa independent programs. Mabuhay tayong lahat. Di rin natin malilimutan, siyempre, ang lahat ng mga nagdaang kasamahan noong mga nakaraang taon. At syempre, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa pang-araw-araw, kasama tayong lahat sa tagumpay ng ating mga atleta sa lahat ng mga pampalakasan, local man o international. Maraming salamat once again and congratulations, Sports Radio 918, happy anniversary!

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Strong women.

0: powerful, no? That the mind really, you have to train your mind just like your body. For me, that's very powerful. Kasi ngayon na as a retired athlete, na nakikita ko at na hanggang ngayon I'm still reaping the benefits, no, of having trained, no, to focus, to concentrate and all that. Pero next, ano ba ang ano bilang halimbawa bilang hindi lang ano eh bilang atleta pero bilang isang tao, no, what are simple mindfulness techniques that we can actually start using today?
1: Right, may mga simple, and ako actually yung entry point ko hindi pa nga meditation eh. Pero definitely, malaking part ng mindfulness yung meditation. No? Mm-hmm. Yung ability natin na to just sit in silence or to do things in silence. No? So, yun yung isa. So, may mga iba-ibang practices yon. Ang isang madali related dun sa meditation ay yung tinatawag natin na breath practice. Meaning, papansinin mo lang yung paghinga mo, whether sa yung nararamdaman mo sa ilong o kaya yung pagtaas-baba ng chest mo o kaya yung pag kupos sa paglobo ng tiyan mo, no? So pwedeng any of that, fo-focus ka lang tapos mga 10 to 15 minutes daily pwede mong gawin yon. Just focus on the breath, no? Tapos parang napapansin mo pag may pumapasok sa isip mo o kaya napunta sa ibang lugar yung attention mo, ibabalik mo lang siya nang hindi mo pinapagalitan yung sarili mo, hindi mo inaaway. Papansinin mo lang, op, nawala. Napunta kung saan yung isip ko, ibabalik ko lang. Every time, ganun lang siya. Tapos focus ka lang. So, yun yung isa. Anyone can do it. Marami rin online parang meditation guides. Minsan nakakatulong yun kasi pag sa simula, parang hirap pa tayo. Minsan nadala na tayo tapos hindi na tayo nakabalik. Yan yung isang pwede mo. Yung mga informal practices, so yon yung mga formal practice kasi kailangan mo ng time, ng space para gawin nyo. Yung informal, ginagamit lang natin yung senses natin. So, halimbawa, habang kumakain, anong napapansin mo, nakikita mo, ano naamoy mo, ano yung naririnig mo, yung ganon, no? Bibigay mo lang ng attention. Anytime, any place, yung senses kasi natin, siya yung parang doorway natin para sa internal experience natin. Mapansin natin anong nangyayari sa loob natin. No? Tapos yung ability natin na pansinin yung thoughts, yung emotions natin. At saka yung mga automatic, yung parang, oh, bakit biglang kinuha ko na lang, sinubo ko na lang, yung mga ganun. Diba? Pinapansin natin. So yun yung mga simple. And I wanted to leave siguro you and your audience yung isang practice na tatawag na stop practice. So, STOP siya. Stop whatever you're doing, take a breath, observe your experience, and then proceed. So, pwede mo rin yun gawin anytime. Tandaan mo lang. So, halimbawa ngayon, stop what you're doing. Take a breath. Pwedeng 2 or 3 breaths, depende kung anong kailangan mo. And then, observe. Ano nangyayari sa isip mo ngayon? What's in your thoughts? Anong emotion? Ano yung nararamdaman mo sa katawan mo? Halimbawa, yung damit mo sa balat, yung katawan na nakaupo sa silya, yung mga yan. O yung naririnig mo sa paligid mo. And then, pagkatapos nun, proceed na. So, bigyan mo lang yung sarili mo ng mga moments na ganun. Over time, magbibuild siya. Kasi hanapin mo yun eh. Nakikita mo yung, pag naramdaman mo na yung benefit, yung fruits ng practice, hahanap-hanapin mo na siya. Tapos, habang nagte-train ka maging mindful or ng mindfulness, nagiging mindful ka na. Doon na parang yung practice na yon. Katulad mo, hindi mo na kailangan i-train yung sarili mo. Alam mong nandun na yung skills, di ba? Ganun din yung nangyayari pagdating sa mindfulness.
0: Okay. Alam mo, sa totoo lang, ako feeling ko, ano eh, alam ko lang yung konsepto, pero kailangan ko pa rin na matrain. Kasi, yes. Actually, sabi mo yung 10 to 15 minutes, medyo mahirap yun ah. Minsan nga, 5 minutes lang, di ba? Napupunta na sa kung saan-saan, nagda-daydream na ako. Malipat.
1: Yes, yes, exactly. Yes.
0: Tapos kung ano-ano na, naisipan mo yung ano, naku, may babayaran pala akong ganito, babayaran pa. Wala na, nawala na yung ano mo. So, yeah, I know that it is really hard to focus, no? And actually, ano eh, to dito, na nakakatuwa, and I'm very, very thankful talaga na pumayag ka, no, na mag-guest dito sa aking programa. At, Hindi pa to ang huli, ha?

0: Kasi tayo dito, napakaganda, marami pa tayong pwedeng ano ba, siliksikin or pag-usapan tungkol dito sa mindfulness. And also next, ano na lang, siguro huling tanong ko sa iyo, or I mean, siya masyang tanong, no? Pero kung, if there's one key message that you want athletes, or especially women athletes, to remember about mindfulness, what would it be?
1: Right. At in this day and age, no, ang daming challenges, pero actually ang dami na nating tools, no? If you want to be able to take care of yourself while continuing on your career path, no, makakatulong talaga yung mindfulness sa iyo bilang atleta at bilang babae. No, makakatulong siya para ma-equip mo yung sarili mo, both personal and professional. Doon sa kung ano yung, I think yung isang mahalaga dito, yung kaya mong panindigan kung ano yung ginagawa mo. Hindi yung parang tinadala lang tayo ng lahat ng tao, ng lahat ng bagay. Dito, pwede mo kasing sabihin na, kaya rin parang part of what I eventually hope to teach is yung sinasabi natin self-mastery. No? Yung ako mismo, itong decision ko, gusto ko tong decision na to, ginawa ko siya, hindi dahil sa lahat ng ibang tao. And entry point, doorway ang mindfulness to that.
0: Ayan. So next, where can people find you or learn more about your work with Conscious Heart Creations?
1: Yeah, so may, syempre may website, consciousheartcreations.com. Pero, and then you can already reach me through that. Pwede rin sa'yo ads. Kung may mga nakausap at kilala niyo po si Ads, pwede rin po kay Ads. Pero meron din akong the other work I do is with Friendly Care Foundation. Sila yung nagdala ng mindfulness dito sa Pilipinas. So kung alam niyo yung mga Friendly Care clinics, no, they all also offer mindfulness programs. Yun yung isang aspeto noon, you can contact them. But then I can also be contacted when it comes to mindfulness workshops, mindfulness programs. So, consciousheartcreations.com, also consciousheartcreations@gmail.com if you want to just email me. And I can also be reached via mobile. Share ko ba yung mobile ko? wag na lang.
0: Baka masyado kang ma-flood.
1: So, yun na lang. Yung Gmail at saka yung sa website. You can also contact me there.
0: Conscious Heart Creations. Ayan po. So, maraming salamat, Next. Thank you so much for sharing your wisdom with us today. This has truly been an eye-opening conversation on how mindfulness can truly transform not just performance, but life itself. So, to our listeners, remember, strength isn't just physical. No, alam natin yon. It's mental, emotional, and deeply internal. So, ngayon mga kaibigan, magpapaalam na po tayo at hanggang sa susunod na Biyernes ulit. This has been your host for today, In and Out the Zone, Women in Sports. Ako po si Adeline at hanggang sa muling Biyernes po, magkita-kita tayo. Magandang umaga.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Wilmahon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Para meron tayong isang highway mula Apare hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan sa Siberia dahil sa immigration issue.
5: Headlines.
9: Apat na mahalagang dokumento para sa kapakanan ng Association of Southeast Asian Nations at Russia nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
5: Headlines.
8: Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development tuloy ang pagtulong sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
5: Headlines.
9: Department of Energy kinumpirma ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
5: Headlines.
8: Framework sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa ilalabas ng Department of Energy.
5: Headlines.
9: Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan kumikilos na upang agad matugunan ang suliranin sa malnutrisyon.
5: Headlines.
8: Senado balik trabaho na, Senate Flix tapos na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Headlines.
9: Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes, Hunyo a 22.
5: Headlines.
8: At pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo nais pa imbestigahan ng kamera.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan sa Irtsuk, Siberia dahil sa immigration issue. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 na buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Copy and Read Media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 na buwan, at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang marasolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat anya ng mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulong Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin anya ng mga leader ang mga usapin at posisyon para sa pagusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Kabilang rin ang pagpapaigting ng trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Inadapt din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia, partikular ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation.
10: We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our region.
9: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon, kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
10: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
9: Sa kabilang dako, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsugpo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counterterrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
10: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small, and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
8: Sa kaugnay pa rin balita, nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad ng mga hakbang para sa mga mamamayan, kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito'y inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining.
10: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
8: Yan po ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Plano ng Pilipinas na maging sentro ng production at investment hub ng Sustainable Aviation Fuel o SAF. Ayon kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, ang paglalagak sa SAF ay para ring pag-invest sa kinabukasan. Tiwala si Rodolfo na may potensyal ang Pilipinas na maging global hub pagdating sa sustainable aviation na fuel. Para maabot ito, nakipagtulungan ng Board of Investments sa non-profit aviation organization na Island Skies Alliance na nakikipagtulungan sa airlines, investors, technology providers, sustainability experts at government agencies na may kinalaman sa SAF development. Una na rin sinabi ng Board of Investments na maganda ang katayuan ng Pilipinas para makahikayat ng SAF investments dahil sa lumalago nitong aviation sector at feedstock at supportive policies.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Hinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang investors at development institutions sa ASEAN na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit System sa ASEAN RailCon 2026. Sinabi ng opisyal na makakatulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at Metro Rail Transit Line 7.
11: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
9: Sa kawinanda ko, sinabi pa ni Giovanni na ang mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
11: The Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
9: Si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Good news sa ating mga motorista dahil asahan ng malaki ang rollback sa presyo ng produkto petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, posibleng bumaba ng 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng petroleum products ay dahil na rin sa kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Inaasahan naman sa Lunes, iaanunsyo na ng Department of Energy ang lingguang presyo ng oil price adjustment at susundin naman ito ng mga kumpanya ng langis at ipatutupad ito sa darating na Martes ng umaga. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa paghinto ng gera ng US at Iran. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng US at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ng pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yit ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko lalo na nang nasa sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gera. Kaya naman sa pagkakasundo ng US at Iran ay inaasahang umpisa na ng pangmatagalang peace and order sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko ng petrolyo. Sa kabila naman nito, nanawagan si Gatchalian sa ehekutibo na ipagpatuloy pa rin at magbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa kung matutulungan na tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga pinaka-vulnerable sektor ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kasalukuyang dinadraft ang circular na target ilabas bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Aniya, maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process para matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang isyu ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dasakbang na ito, ina-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing o ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board na patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos sa ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Oras natin alas 11:18 ng umaga. Kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namataang Chinese vessels sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Rimando, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una lang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Pierce o Percy Alcos na may namataan silang mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
14: We have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenge these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts. This regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
8: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: 11:19 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, DSWD nakapaglaan na ng higit 283 million pesos na tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Report. Sumampa na sa 283.6 milyon piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa walang tigil nitong relief operations sa mga lalawigang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan itong tulong, ang family food packs na umaabot na rin sa halos 400,000 kahon, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Inaasahan ng DSWD na madaragdagan pa sa mga susunod na araw ang mailalaan itong tulong habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19 naman ay meron pang higit 5,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 bilyong piso pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Nationwide.
9: Tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
16: Sabi ni Mayor, yung cash, kasi gusto natin bumalik sa type of normalcy yung buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayor, yung relief is panandalian. Kasi tayo mga kababayan natin gusto na nila makakumpong yung kanilang kataan. At kaya nga yung cash assistance, which sabi ko ni Mayor, pauna lamang yun. Pag nabigay na ng NHA yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila, let's assess again. So obviously yung Glad mas malalim, Glad at yung Malapatan mas malalim yung naging effect on it. Yung involved at the other health issues. Dapat yung response namin sa cash assistance. So, and our guidelines allows that. It gives us the flexibility to determine ano yung sapat, angkok, at tamang kahalaga na ibibigay sa bawat kababayan.
9: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasanay din aniya sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan at pinadapaan ng nagdaang lindol, partikular na ang mga may totally at partially damaged na mga bahay. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
17: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
8: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga naapektong lugar ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 personnel nila ang pupunta sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ay ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
18: These are not just ordinary social workers. Sila yung experts sa pagpuprovide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake. the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpo-provide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
9: Yan ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bahagyang bumilis. Bagyo inaasahang papasok ng PAR ngayong weekend. Ang iba pang detalye hatid ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Pangang bumilis itong bagyong binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layo 1,850 kilometro, silangan ng Eastern Visayas, Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan namang papasok ito ng PAR sa weekend o bukas ng gabi hanggang Linggo ng umaga at tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa pag-asa, posible itong lumakas sa tropical storm ngayong hapon o gabi at maaring maging typhoon pagsapit ng Linggo, bagamat hindi inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa. Posible rin itong magpalakas ng habagat na maaari namang magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinumpirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit pa nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panay ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis, posibleng sa Nobyembre pa maitala ang epekto ng dry spell sa bansa bagay na dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Kasama na rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng pag-asa na posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
20: Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po yung mga at least mga katapusan ng 2026 after first quarter na 2027. Yan po unti-unti nating nararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
9: Si DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang para masolusyunan na ang mga matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR, Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga, may sarili umanong mga hakbang ang kanilang ahensya para masolusyunan ang mga pagbaha. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clean-up operations sa mga major waterways tulad ng Ilopasig at San Juan River, pagdedeploy ng River Warriors at Estero Rangers. Gayun din, maigting ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
21: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNR-NCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. Mm-hmm. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
8: Si DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nagsimula na maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang isinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ng modular shelter units sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay malatagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa na seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ang Administrasyong Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Lubos naman ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
1: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos, na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
8: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Department of Health inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
7: Radyo Pilipinas. Report.
9: Lawrence, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoko.
8: Samantala, PhilHealth kinalampag na ilibre ang dialysis at transplant sa mga chronic kidney disease patient. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Report.
2: Kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo, kinalampag ni Paranaque 2nd District Representative Brian Jamsuan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawakin ang outpatient coverage nito para sa dialysis at iba pang gamutan sa bato upang maiwasan ang isang malawakang krisis sa kalusugan. Ito ay matapos ilabas ng Philippine Renal Disease Registry ang nakakabahalang datos na 57.4% na mga pasyenteng may chronic kidney disease ay mga batang nasa edad 20 hanggang 59 years old. Panawagan ni Amsuan huwag hintayin na maging full-blown public health crisis ang naturang sakit. Upang rumesponde sa krisis, inihain ni Amsuan ang House Bill No. 6310. Sa ilalim ng panukalang ito, uobligahin ang PhilHealth na sagutin ng 100% ng gastusin ng mga pasyente ng CKD kabilang ang maintenance, dialysis, gamot, professional fees at hospital charges. Paihirarin din ang no balance billing policy kung saan bawal maglabas ng kahit isang sentimo mula sa sariling bulsa o out-of-pocket expenses ang mga pasyente. Biligyan din ng mambabatas ang maagang pagsusuri at tamang edukasyon sa kalusugan ang susi para manatiling produktibo ang ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Department of Health inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Balikan natin ang report ni Lawrence Tanhoko.
7: Radyo Pilipinas. Report.
22: Hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong pangkalusugan na bukas para sa lahat anuman ang kasarian o yung sexual orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Ayon sa DOH, kabilang sa mga serbisyong maaring ma-access ng komunidad ang mental health at psychosocial support, assistance para sa mga biktima ng gender-based violence at libreng HIV at sexually transmitted infection o STI services. Pinayuhan din ng kagawaran ng mga nangangailangan ng agaran tulong sa kalusugang pangkaisipan na tumawag sa National Center for Mental Health Hotline 1553 habang maaaring i-report sa National Emergency Hotline 911 ang mga insidente ng pang-aabuso o yung kaya naman ay tinatawag na karahasan. Hinikayat din ng DOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center upang makatanggap ng libre at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Bahagi ito ng kampanya ng Kagawaran para isulong ang pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan

0: kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahandaan na rin nila umano ang magiging impeachment trial na sisimulan sa July 6.
1: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa ring pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Poa na may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede pa anyang umabot sila hanggang Martes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: As far as defense is concerned, wife naman po kung siya nangyari. Hopefully, matapos natin ng Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, apat yung article. May isang article po na tapos na yung marking. Pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
3: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ayon kay Rimulya, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
5: Pagsabog siya nun, narinig dyan kasi wala pa ka dinahitang ganun. So wala, hindi namin alam. Always prepared. Pero yung mga ganong klaseng products, delikado yan, di ba?
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na meron ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapa-aresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
6: Hindi mo siya alam. Hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt, at arrest to implement warrant of arrest.
3: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Imbestigasyon sa pagkalunot ng mga estudyante ng Ateneo mahalaga para maiwasang maulit ang insidente ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Mahalaga ang masusi at komprehensibong imbestigasyon sa kaso ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University Blue Eagle sa Aurora para makapagtatag ng mas mahigpit na pamantayang pagkaligtasan. Ito ang binigyan din ng Philippine National Police upang maiwasan na maulit ang kalintunan na trahedya sa inaharap. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasalukuyan ang sinusuri ng mga imbestigador sa kaso ang posibilidad ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay sa pagkasawi nila Rene Paterbonia at Divine Adili. Titiyakin din ng PNP ang mabilis subalit masusing pagsisiyasat sa mga insidente may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Ganyan din sa pananagutan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakumpleto na ng Criminal Investigation and Detection Group ang humigit kumulang 80% na kanilang investigasyon sa kaso. Hindi bababa sa 48 ka-individual ang napadalhan na ng subpoena bilang bahagi na patuloy na pagsisiyasat habang ang natitirang testigo ay nasa ang haharap sa mga otoridad sa Hunyo 19 at Hunyo 22. Waasa naman ang CIDG na may susumite ng ang kanilang kompletong ublat sa Department of Justice sa susunod na linggo. Kanina umarap sa CIDG ang dating head coach ng koponan na si Tab Baldwin para sagutin ang mga katanungan na siyang makapagbibigay liwanag sa nangyaring trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naisang kamera na imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng

0: Ateneo de Manila University. Una nang inihain ni na Deputy Speakers Paulo Ortega V, Jefferson Kunghun, Deputy Majority Leaders Ernest Jonition Jr. at Assistant Majority Leader Zia Alonto ang House Resolution Number 1129 para imbestigahan ang drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon sa mga mambabatas, layunin din ang investigasyon na palakasin ang protective measures ng lahat ng student athletes sa buong bansa, lalo't nangyari ang insidente sa team building activity ng paaralan. Anila, mahalagang masuri ang buong sistema para maprotektahan ang student athletes at maiwasan ang ganitong pangyayari.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 matapos lumabas sa pinakahuling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang 5 taong gulang pababa ang nakakaranas ng stunting o yung mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi ng EDCOM2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid aralan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala ginulat sa World No. 2 o ginulat si World No. 2 Elena Rybakina para makarating sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
3: Iyala at pinatumba si World No. 2 Elena Rybakina sa score na 7-5-6-4 sa kanilang round of 16 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Nakabawi ang Filipina player laban sa Kazakhstani matapos siyang matalo sa kanilang unang pagharap sa Italian Open noong isang buwan. Ito rin ang naging panglimang panalo ni Iyala laban sa top 10 players mula ng kanyang magical run sa 2025 Miami Open. Pero hindi naging madali ang tagumpay na ito dahil ipinoste ni Rybakina ang 4-1 lead sa first set bago inangkin ni Iyala ang sumunod na 3 games para itablang score sa 4-4. Inagaw ni Rybakina ang 5-4 advantage sa sumunod na game, ngunit muling napasa kamay ni Iyala ang huling 3 games. Sa second set, sinandalan ni Iyala ang 3-1 lead at maayos na service game para baliwalain ang comeback attempt ni Rybakina. Makakaharap naman ni Iyala sa quarterfinals si World No. 8 Elina Svitolina ng Ukraine. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga balita mula sa ating lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Pagod.

0: aming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapiloso po mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:46 oras po natin Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Mount Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagkaroon ng post-evaluation sa ginanap na second nationwide earthquake drill. Magbabalita si Apollo Padain ng Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinag-usapan sa nakaraang assessment meeting ng mga membro ng Provincial Disaster Risk Reduction Council, ang mga napansin nilang pwede pang maayos sa ginanap na simultaneous earthquake drill araw ng Huwebes sa Bontoc Mountain Province. Ang ilan sa kanilang napansin ay ang kakulangan ng alarm system, kasama pa ng mga backup nito, at kasama na pati ang kakulangan sa fire extinguisher, mga expired na mga medical kits, at hindi pa siniseryoso ang nasabing earthquake drill. Ang daan pa ng mga senior citizens at persons with disability ay kulang sa ibang mga gusali ng gobyerno, kaya minukay nila na kung pwede ay lagyan ito ng mga daanan para sa mga senior citizens at persons with disability. Sinabi naman ng PDRMC na sikapin nilang bigyan ng solusyon ang mga problemang napansin nilang kakulangan ng mga opisina. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mula naman sa Bicol, 306 na rockfall, 32 volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang balitang yan na hatid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Sa nakalipas na 24 oras na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon ang 306 rockfall, 32 volcanic earthquake at isang volcanic tremors na tumagal ng 15 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 19. Nakitaan din ang banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Basud, Bunga at BIC. Nasa 1,688 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakaulig monitoring ng ahensya nitong June 18. Umabot sa 200 metro ang taas ng plume mula sa krater ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanlurang hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan kasabay na nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kaya maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyan yang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad ng paggunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa Kabikulan pa rin, pulis na sangkot sa umano'y extortion, arestado sa entrapment operation ng PRO Region 5, si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Naaresto ang isang pulis na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5 matapos masangkot sa umano'y pangingigil kaugnay ng kasalukuyang recruitment process ng Philippine National Police sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office 5 sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Ayon sa ulat ng PRO 5, inaresto ang 40 taong gulang na police officer matapos umanong humingi at tumanggap ng 38,000 pesos kapalit ng pangakong maipapasa ang isang aplikante sa medical phase ng PNP recruitment. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Intelligence Unit 5, RID Tracker Team at Legazpi City Police Station kasunod ng natanggap na impormasyon at isinagawang surveillance. Matapos ang pagkakaaresto, agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at isinailalim sa medical examination bago dinala sa Legazpi City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Binigyang diin ng PRO 5 na mahigpit nilang ipatutupad ang internal cleansing program upang mapanatili ang integridad ng organisasyon. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director ng PRO 5, hindi kukonsintihin ng kanilang tanggapan ang anumang uri ng korupsyon, lalo na sa recruitment process ng PNP. Anya, mananatiling merit-based, patas at transparent ang pagpili ng mga bagong pulis at pananagutin ang sinumang lalabag sa batas at magpapababa sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Binaha ang bahagi ng Datile Street, Barangay Tisa, Roa City dahil sa naranasang pag-uulan ngayong Biyernes, habang nag-shift naman sa online class at suspension naman para sa iba pang paaralan dala ng masamang panahon doon. Si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Roa City ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na naranasan umaga June 19. Kabilang sa mga apektadong lugar ang kahabaan ng Datile Street sa Barangay Tisa, kung saan napilitang lumusong sa baha ang mga residente at motorista upang makarating sa kanilang mga destinasyon. Malaki rin ang itinaas ng tubig sa kalsada papunta sa Graceville na nakaapekto rin sa pagdaan ng mga sasakyan at mga residente dahil sa masamang panahon at pagbaha. Nagsuspende ng klase ang Our Mother of Mercy Learning School Incorporated para sa lahat ng antas ngayong June 19. Samantala, inilipat naman sa online learning ang mga klase sa junior high school at senior high school ng Philomer Christian University. Pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatsyag, umiwas sa mga lugar na binabaha at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, balita naman sa Mindanao, ika-anim na araw ng Surigao o ika-anim na taong anibersaryo ng Sigor del Sur isinagawa sa Vicente Pimentel Senior Gymnasium sa Tandag City. Dumalo po ang iba't ibang national government agencies para makilahok sa mga aktibidad bilang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng lalawigan. Ang detalye. Ang ulat mula kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinagdiriwang sa Vicente Pimentel Memorial Gymnasium sa Tandag City ang ika-66 na araw ng Surigao del Sur bilang paggunita sa pagkakatatag ng lalawigan. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang misa pasasalamat na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, mga municipal mayor, barangay kagawad at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sinundan ito ng isang maikling programa kung saan dumalo rin si Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang iba pang mga opisyal ng lalawigan. Patuloy namang isinasagawa ang iba pang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Eastern Mindanao Command, kinilala ang ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na disaster response at relief operation sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye, mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Kinilala ng Eastern Mindanao Commando, EastMinCom, ang malaking ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na humanitarian assistance and disaster response o HADR operation sa mga lugar na lubhang niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Inihayag ni EastMinCom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosette Manuel na karamihan sa 401 na pinadalang personahe sa mga relief search, rescue at retrieval operations ay mula sa reserve force ng mga units ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Manuel na kahit na wala itong sweldo, ay binubuhos ito ang kanilang dedikasyon para makatulong sa nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya hinikayat ito ang publiko na sumali sa mga reserve forces ng AFP upang makatulong sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ang ating oras po, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Lahat kami nasakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
21: Ambulance driver?
20: Oh, lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
21: Dahil hindi na umabot.
20: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
22: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
21: Makapal yung semento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
21: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
23: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
21: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Fix, derechahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia.
9: Mula sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
8: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas.
9: Sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.

0: Babalikan natin ang ulat niya mula kay Kenneth Paciente. Samantala, sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang commitment ng ASEAN at Russia na palalimin pa ang pagtutulungan ng mga bansa. Kaugnay niyan, tinanggap ng dalawang leader ang mahalagang dokumento, kabilang ang Kazan Declaration 2026 at ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na magsisilbing gabay sa susunod na bahagi ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang din sa isinulong ng mga leader ang kapayapaan at kapanagahan, kalakalan at pangungunan, food and energy security, science and technology at people-to-people exchanges. Kasabay ito ng pagiging bukas sa mas malalim ng pakikipag-ugnayan sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union. Binigyan din ni President Putin ang pangako ng Russia sa pagkakaroon ng strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa
0: strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
2: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos.
1: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapigilan at mabawasan ang epekto ng mga panganib dulot ng climate change, ating pag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ay, magandang hapon ho, Director Sir at Joshua. Magandang hapon sa ating mga tagapagsubaybay.
1: General, sa patuloy po na paglala ng epekto ng climate change tulad ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at yun pong matinding init, ano po ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon sa paghahanda ng ating mga komunidad?
3: Ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan po ng sapat na kaalaman at aktibong partisipasyon ng mga mamayan. Hindi lamang ito usapin ng pamalaan kasi, kundi ito po ay sa paniniwala namin sa Climate Change Task Force ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Kaya ang pangunahing layunin po ng Climate Change Task Force ay palakasin ang climate awareness, yung voluntarism, at yung community action upang maging handa ang mga komunidad sa anumang epekto climate change. Kaya ngayon po ay nasa mga munisipyo yon. Meron na po kaming organization, meron na kaming regional director, at na-organize na ho rin namin ang aming mga commands sa Climate Change Task Force. Ito po ay pagpapakita lamang na tagumpay ang ating kampanya sa pagbigay ng solusyon dito sa epekto o sa problema natin na may kailangan sa climate change.
0: Okay. General, balikan ko yung nabanggit mo kanina na pagpapataas ng kamalayan at yung voluntarism. Sa inyo pong paanig, paano po ninyo hinihikayat ang mga barangay at mga residente na maging aktibong bahagi sa paghahanda at pag-iwas sa climate hazards?
3: Una is pinapalawak namin po ang aming organization hanggang santas po ng barangay upang magkaroon po ng direktang pakipag-ugnayan sa mga komunidad, at kami po ay nagsasagawa ng mga information campaign kasama na po ang tree planting, yung clean up drives very recently ho, ay meron sa Batangas, meron din sa Mindanao, nga tree planting activity, clean up drive sa dyan ho sa Taal Lake. At kasama na ho yung climate education programs at iba pang mga aktibidok. Actually, meron tayong batas, yung tinatawag na Environmental Education and Advocacy Act, na kung saan ay minamandato ho ang CHED, ang DepEd, ang TESDA, kasama po ang Department of Science and Technology. Mga programang ginagamit namin ngayon sa magitan po ng partnership dito po sa mga ESA ng ating pamahalaan para magamit po natin yung mga existing na programa po ng ating NSTP program, yung National Service Training Program, na very organized. Nakita ko na yung tungkol po sa environmental program na meron kailangan sa...
0: Alright, medyo maganda itong ating pinag-uusap na napapanahon, pero medyo nawawala-wala po yung inyong linya. Nagpuputol-putol po. Nairinig niyo po kami?
3: Yeah.
0: Alright. Can you hear us?
3: No, kayo. Kaya lang yung signal ata namin ang problema dito sa school.
0: Sige po. Subukan namin balikan po kayo pag maayos na po ang signal. General. Okay.
3: Yun lang. Maraming salamat, Joshua. Oh, thank you. Salamat to.
0: Salamat kayo, General. Maya-maya lamang. Bayan, huwag kayo bibitin yung maraming kong balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work. For our next food crawl.
1: Yun yon, yung requirement dyan, kailangan running, hindi dapat walking.
0: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. O, ang lambot nga yung baboy.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
2: Artsy Craftsy Pala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: ibabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si retired Brigadier General Gerardo Zamudio, ang commandant ng Climate Change Task Force. Magandang tanghali po ulit, General.
1: Magandang hapon sa ating lahat, Director Sherding and Joshua. Kamusta kayo, Manesara, yung sigal natin pa yun ngayon?
0: Apo. General, balikan po natin yung ating talakayan kanina. Sa inyo pong karanasan, ano po yung mga maling pananaw o kakulangan sa kaalaman ng publiko tungkol sa climate change na kailangan pong maitama?
1: Alam mo, Martin, marami po ang naniniwala na ang climate change ay problema namang ng mga scientifico o kaya ng ating pamaraan. Pero po ang karatuhanan mo talaga, nararamdaman na kasi natin na araw-araw ito sa iba't ibang anyo. So, na mas malakas na bagyo, matinding init at pagbaha. So, kinakailangan natin maunawaan na ang bawat kilos natin po ay epekto ng kalikasan. Kaya dapat po ay magtulong-tulong halo. Kaya ito yung dahilan kung bakit aming binuo ang ating Climate Change Task Force na inadapt natin yung kultura, yung struktura, disiplina ng ating mga kasundaluhan kasi sa itong gera, laban sa napaka malupit na epekto ng climate change. So, yun ang aming pananaw tungkol sa bagay na yan.
2: Okay. Sa usapin naman po, General, ng papel ng mga lokal na pamahalaan, barangay officials at community leaders sa mga pagbuo po ng mas matatag na climate resilient communities, paano po nakatutulong ang community-based approach sa inyong pong pananaw?
1: Kami ang pananaw namin dyan ay napakahalaga po ng papel dahil napakahalaga po ng papel ng LGU dahil sila po ang pinakamalapit sa ating po mga mamamayan. Ang mga LGU at barangay officials po ang naumuna sa pagpapatupad po ng mga programang pangkalikasan tungkol mo sa disaster preparedness at climate adaptation. Kaya kayo po ay naniniwala na ang LGU ko ay at ang community leaders pag nagsama-sama ito ay malaking papel ang gagawin pa sa climate action, especially na ang lahat ng mga LGU ay required sila na mayroon silang katawag na Local Climate Change Action Plan na ang pagkakaintindi ko dito base ko sa dokumento ng basa ko is every 3 years dapat ito ay nire-review ito, ina-update ito. So doon kami papasok yung Climate Change Task Force kung saan namin pwedeng i-locate yung sarili namin doon sa mga programa, mga activities, mga ginagawa ng LGU, especially doon sa adaptation. Kasi sa ngayon, napapansin natin na may mga LGU pa rin na traditional approach tungkol sa epekto ng climate change, like yung mga pinapama. Ang ginagawa nila, ang namumonitor natin, yung mga mayor, ay yung hanggang doon, kumbaga, reactive sila na pag mayroong nabaha, tutulungan, i-evacuate, pero dapat na maging proactive. Kung alam natin na yung lugar na yon ay palagi ng binabaha at malaki ng ginagasis ng gobyerno, so kami sa Climate Change Task Force ay taga-remind kami na baka pwede ho, mayor or governor, na tayo pa maghanap na ho tayo ng relocation site, tanggalin natin po dyan kasi malaki ang gasos nila. So, ito yung mga bagay na nakikita natin na partnership with LGU, Joshua.
0: Sir, sa panahon po ngayon na may mga bagong teknolohiya at datos tungkol sa panahon at hazard mapping, paano po natin magagamit ang science-based information para mas maging handa ang mga komunidad?
1: Si Commissioner Albert de la Cruz na siya pong create itong ating climate change task force ay yun yung kanyang paliwanag na mahalaga po paggamit ng hazard maps, yung mga weather forecast, yung early warning system at ito pang scientific information upang makagawa po ng mga tamang decision, no? At ang layunin natin ay going mas accessible sa magitan po ng ang organization kasi kami parang namin po naroon ng Memorandum of agreement or understanding sa mga ahensya ng gobyerno na mayroong hawak nito ng mga data na ito. So ang layunin namin ay going mas accessible at mas madaling maintindihan po ng mga pulitan ang mga informasyon ito upang magamit sila sa kanilang paghahanda. At nandiyan ho kami sa ngayon na nagkakandak na ho kami ng mga capacitation training sa mga official po namin and hopefully by fourth or first quarter of 2027 ay makikita na kami na ay very active na kami sa pagbibigay ng mga karagdagang ng informasyon na ito ay sa language ng mga taong makukunawakan ng mga kabayan po natin sa isang komunidad na Director Sir.
2: Okay. General, kumustahin ko lang po yung nabanggit ninyo na ilang mga komunidad o mga lokal ng pamahalaan na reactive na kung kailan may baha, eh, sakalang sila kikilos. Kumusta po yung kanilang cooperation ngayon para maging proactive at mas matugunan yung mga pangailangan ng mga komunidad na bago pa man dumating yung mga sakuna na dulot ng climate change?
1: Actually, happy naman kami report na karamihan po sa mga local government officials po namin nakausap ay very supportive naman po sa climate change task force. At ang tingin ko nga, ang kulang talaga dito ay yung kakulangan ng kaalaman. Maaaring ang ilan sa mga nasa LGU ay hindi sapat yung kaalaman ng mga staff nila tungkol sa ganitong klaseng mga impormasyon. Kaya ito yung programa ng Climate Change Task Force. We will work with the Climate Change Commission sa office po ni Commissioner Arnold de la Cruz na kung paano pwedeng makapagsagawa kami ng isang seminar na ang mga attendees ay yung mga naghahanda itong local climate change action plan para kung mayroon silang kaalaman na ay ma-upgrade, ma-update sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na Joshua.
2: Okay, well, that's good to hear po. Pero may mga lugar po ba kayong nakikita na nangangailangan na mas maagarang intervention dahil sa mataas na climate risk? At from your perspective po, General, ano po ang dapat gawin ng mga lugar na ito? Maliban po doon sa pagdadagdag ng kaalaman.
1: Ito yung mga nasa shoreline. At saka ito yung mga, karamihan ba nga nasa shoreline? Kasi nakakaalarma, Joshua, yung ating sea level rise. Kung titignan ninyo, halos doble yung sea level rise natin sa Pilipinas. Kaya ito ay ramdam ito sa mga lugar na kung saan malapit sa mga pampanglandangan. So itong mga lugar na ito ang dapat tingnan ng ating mga mayor, ng ating mga local officials, kung paano sila pwedeng hanapan ng mga lugar na kahit na bumaha, ay hindi sila maapektuhan. Kasi pag hindi natin ginawa yan, ang mangyayari po niyan ay matanggas sa gobyerno. Itong parte ng Bulacan, nakikita natin yan na so dapat mayroon tayong strategy na natin po rin i-relocate yung mga tao na ever now and then, every time na magkaroon ng malakas na ulan ay babahain at nagiging problema ng ating pamanaan. At kung i-compute po yung ginagrasis ng gobyerno ng Pindones, baka sapat na yun para magkaroon lang tayo ng relocation. Ang tingin ko is baka i-recognize natin yun. Yung mga ganong klaseng mga solusyon na Joshua Kenan, alam mo, yung tao ay mayroong mga perception na ito ayaw bigyan ng aksyon kasi maaaring may mga kumikita doon sa ganong klaseng response ng ating mga LGU. But ayaw mong isipin yan. Gusto ko lang communicate na dahil nga sa hindi natin pagbibigay ng reaction, ng proactive na aksyon, ito yung nabubuo na pananaw sa ating mga taong nakaalam at nakaunawa sa problema nito, Joshua.
0: General, mensahin nyo na lang po sa mga Pilipino tungkol po sa kahalagahan ng pakikilahok ng bawat isa para labanan ang climate hazards.
1: Okay, ang climate change po ay isa sa pinakamalaking hamon po ng ating panahon. Ngunit ito rin po ay pagkakataon upang magkaisa tayo bilang isang bansa. Kaya inaanyal po namin ang bawat Pilipino na maging bahagi po ng solusyon. Kung hindi man tayo maging membro ng Climate Change Task Force, ay maging bahagi po tayo ng ating ng solusyon. Sama-sama po nating pangalagaan po ang ating kalikasan upang maipamana po natin sa susunod na generasyon ang isang mas ligtas, mas malinis, at mas matatag sa Pilipinas. Pero bago ako magpaalam na Director Shirley and Joshua, kukunin ko pagkakataon ito na ipaalam sa lahat ng mga official po natin na tuloy ho ang ating command conference dito po sa Rizal Technological University sa 26 and 27, that is Friday, Saturday. Lahat ng ating mga commanders na dyan po, lahat ng ating mga regional directors ay nandiyan po. So magkita-kita tayo, ito ay isang malaking advocacy na panindigan natin at ituloy-tuloy natin. Maraming salamat, Joshua and Director Shirley.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio.
2: Sa puntong ito, balikan natin ang ulat ni Kenneth Paciente kung saan isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connection sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito pong ulat.
3: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension.
4: Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiyugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Gayun pa ng presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan.
4: Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership. And our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa.
4: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth Paciente, para sa Bayan.
2: Bayan, huwag kayong bibitiyong manatili na katutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig, at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rape.
6: Because kung anong, because nung pumutok yung gera, basta kung saan kayo makakuha, kung saan makakuha. Sa tignan ninyo, basta kausapin nyo lahat, maghanap tayo na makukunan natin ng petroleum products. One of those places was Russia. Pero, oh sige, one shipment here, one shipment there, saan idadaan? All of, there was no real system in place. Now we are beginning to put that system in place. And I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products. Should anything like this happen again, we don't know if... Pero, oh sige, one shipment here, one shipment there, saan idadaan? All of, there was no real system in place. Now we are beginning to put that system in place. And I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products. Should anything like this happen again, we don't know if the supply will again be suddenly be cut, but now we have many more options than we did before.
7: Sir, does that mean that we will regularly source from Russia?
6: Well, this is yet to be decided. There are many complications to that. It is not that simple, signing a trade agreement. There are, of course, political considerations, geopolitical considerations. But when two parties are determined to make it work, I'm always very confident that it will work, and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
8: Okay. Thank you, Mr. President. Kat?
9: Sir, yesterday President Vladimir Putin mentioned that the Philippines and Russia's bilateral trade is only at around $500 million.
6: Yes.
9: That's about less than 3% of Russia's bilateral trade with ASEAN, which is at $18.13 billion.
6: It's close to 20 already.
9: Already, yeah. It increased. That was data from ASEAN as of 2024.
6: Ours is we've done a little better actually. We our trade levels now are up to around five billion, but. Malayo pa yan. There's so much potential. There's so many things that we can still do, and one of the results of the ASEAN-Russia summit. Of course, the Philippines, you know, took advantage of this to do also some bilateral, try to come to some bilateral arrangements with Russia. That one of the things that we recognize is that there's so much more that we can do, because I suppose we still have that kind of institutional momentum from the bipolar power arrangement around the world. Where we, the Philippines, were very much aligned with the United States on the other side of the Soviet Union, which is a similar situation for, at that time, all countries around the world. So we have shed that. We have shed that kind of idea. And we look at the world in a much different way than we did in 1976. When we first signed our agreement, our diplomatic agreement with the then Soviet Union. And so we are adjusting that. And so, yes, because there are two aspects to it. One is that what we are already doing in terms of agriculture, petroleum, energy supply, food costs, etc. Beyond that, we now are available other sectors that we didn't talk about before. We talked a great deal about nuclear energy. We talked a great deal about space technology. We talked a great deal about AI, of course, as we always do. So there are many, many, many things in the many areas that have become available to us that did not exist before. And beyond that, the level of trade and engagement in the traditional areas is still quite low because, again, of our continued attachment, perhaps, to the old way of doing business. But we are shedding that, and I think that gives us a great deal of potential in terms of developing our relation with Russia in terms of many, many different sectors. Ang pinag-uusapan dati lang, agrikultura, mga petroleum supplies. Ngayon, kasama na dyan yung energy stability.

0: Malakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Napakaganda, napaka-inspiring na kwento mula mismo kay Philippine Sports Commission Chairperson Patrick Pato Gregorio. Okay, na yun na nga talagang mga kabataan na naging involved sa sports, ayun. Meron pala talaga mga talent at ngayon ay kumukuha na ng mga medalya para sa ating Team Philippines. Nabigyan pa ng thousands, okay, 100,000, di ba, pesos. Eh, yung isang bata ay 200,000 pesos ang makukuha para doon sa kanyang panalo sa naganap na Asian Beach Rowing Championship. So gusto na ganito rin na mangyari sa iba't ibang mga probinsya, kaya yung mga coaches ay sinasanay at yung mga coaches na yan ang magsasanay naman doon sa mga coaches mula sa iba-ibang dako pa ng bansa para mapakinabangan ang kung ano man na infrastructure o anumang sports venues na nasa kanilang mga lugar. Okay, so magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Pupunta naman tayo sa Philippine Sports Hall of Fame in a while dito pa rin sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.

0: in the program to make sure we'll discuss the trophy and we'll unveil the trophy. So after today, we will see posts sa mga social media namin of the highlights of the trophy. But ito ay mga teaser lang. So medyo ano, blacked out pa siya. So the official unveiling of the trophy will be on the June 20th.
1: Perpetual trophy, so from the fifth batch, ito na. Parate ang tropeyo na ibibigay.
0: Yes, ito na po ang issue na ng tropeyo na ibibigay. So kasama po sa mga binili ng Philippine Sports Commission is the rights on this trophy. Meron na rin po tayo mga nakaready na holiday para sa mga susunod.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver? Oh.
7: Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Biyernes. It's June 19, 2026. Welcome po dito sa ating programang Sports Radio Magazine. Dito lang sa Sports Radio 918 AM. Live po tayong napakinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. At napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming na nakashare po sa ating Facebook page at DZSR Sports Radio 918 AM. At pwede nyo rin po kami i-follow sa ating Twitter or sa X account at Sports Radio 918. Kamusta po kayong lahat mga kaibigan ngayong araw ng Friday? Most of us to, naka-work from home, no? Mga karamihan sa mga government employees. No? And syempre sa ating mga kamabayan din na nasa kanilang mga pinabibisiyang bagay, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Pero kung wala po kayong ginagawa, tutok na po dito po sa ating programa, dito sa ating himpilang para po sa mga pinakabago at pinaka malalaking sports balita po sa nakalipas pong mga oras. And speaking of that, ito halos kaka-release lang ng UAAP dahil meron na pong ibinabang statement ang University Athletic Association of the Philippines, no, regarding, no, dun po sa aftermath ng pagkamatay ni Rene Batarbolla at Divine Adili ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team. So mamaya, basahin natin yung naging full statement ng UAAP dahil sa ngayon ay hindi po nila pinapayagan ang lahat ng coaching staff, no, na nandoon mismo noong June 8 sa Dipacolao Aurora kung kailan nangyari po yung pagkalunod ng dalawang Ateneo players. No. And today din po ay malaking bagay for Philippine tennis dahil ang ating pangbato na si Alex Ayala ginulat si world number 2 Elena Rybakina para po umusad sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open sa Germany. Also, some of our national athletes may kanya-kanya din pong ganap sa kanilang pong mga larangan, no? Katulad na lamang po na magkapatid na Carlos Yulo at Carl Eldro Yulo na kasalukuyang pong lumalaro diyan sa Asian Men's Artistic Gymnastics Championships at pumasok sila sa ilang mga aparatus finals kung ano-ano po yung mga yan at hindi pong malalaman mamaya. Si EJ Obiela naman ay naghahanda na rin para po sa kanyang pagbabalik sa Diamond League na sa Doha, Qatar mamayang gabi po iyan. Bukas naman ang pito sa Filipino Legends pagdating po sa sports ay formally i-induct na po sa Philippine Sports Hall of Fame na dyan po sa PSC House. Bukas po iyan. And Gilas Pilipinas naman tayo. Ito, another development din. Kani-kanila lamang Juan Gomez de Leano papalitan si Scottie Thompson dito po sa lineup ng ating national team dahil si Scottie injured daw. Kaya po si Juan Gomez de Leano ang napili ni Coach Tim Cone na pumalit dito kay Scottie Thompson. Also, at hindi pong silipin ang mangyayaring Collegiate Press Corps Awards Night, no, on June 29 kung saan paparangalan po ang mga pinakamagagaling na student athletes, no, in the college ranks from UAAP, NCAA, then po sa mga sport ng basketball, volleyball at sa football, no. And yun, yun po ang magiging kabuuan ng ating talakayan ngayong hapong ito. At syempre mamaya kukuha din po tayo ng ating report mula po kay Timmy Tapales live po mula sa PhilSports Arena dyan sa Pasig City kasi si Timmy nakatutok po yan sa Volleyball Nations League Week 2 kung saan na anim na kukunan, no, na pinakamalalakas sa buong mundo ang nasa ating bansa na nag-bavay for final slots, no, dito po sa Women's VNL. So mamaya at mamaya po abangan natin yung report na yan from Timmy Tapales kasi itong VNL will be held dito po sa ating bansa until this Sunday, June 21. So, unahin lang natin ito, no? UAAP prevents Ateneo coaching staff from any UAAP-related activities while investigation is ongoing. So, alam naman natin na hindi pa rin po tapos yung investigasyon na ginagawa ng mga otoridad, si IDG, NBI, and even Ateneo has its own investigation sa pagkamatay nga ng mga student athletes na sila Rene Batarbonya at si Divine Adili. Sige. Mabuti at basahin natin yung kabuuan ng statement ng UAAP na inilabas kanina lamang. So ito, UAAP bars Ateneo staff present in Aurora incident. So the Board of Trustees of the University Athletic Association of the Philippines has approved the recommendation of the Board of Managing Directors to bar from the UAAP all the coaching staff of the Ateneo de Manila University who were present during the June 8 incident on or in Dipacolao, Aurora. Pending the outcome of the investigations of the concerned government agencies, Ateneo's independent fact-finding inquiry, and the league's own investigation. As such, they are prohibited from participating in any UAAP-related activities in any capacity, effective immediately and while these investigations are being conducted. This preemptive measure, adopted even prior to the UAAP decision, is intended to preserve the integrity of the ongoing inquiry and to ensure full transparency and due process as facts surrounding the incident are being carefully examined. In addition, the UAAP has set July 15, 2026 as the deadline for the submission of the official findings of Ateneo regarding the incident. Amidst differing and clashing perceptions of this tragic incident, the UAAP as a collegial body is committed to adhere to its own governing rules and processes where the acts of a member university and personalities involved will be thoroughly evaluated by the other member schools before passing judgment. The UAAP reiterates that accountability shall be determined based on the results of a thorough and impartial investigation and its fidelity to its own rules and regulations. All those found responsible for any wrongdoing shall be held fully accountable under league regulations. Above all, the UAAP extends its deepest sympathies to the bereaved parties and calls for justice, truth, and dignity for those who lost their lives in the incidents. Their memories will be honored with a commitment to further protect our student athletes so that such tragedy will never happen again. So ito nga po yung naging kabuuan nung pakayag ng UAAP about sa pagkamatay ni Batarbonya at ni Adili. So finally, ay naglabas na rin po ng statement. Kasi kung matatandaan natin the past week, ay nagkaroon po ng kumbaga buo ang Philippine Sports Commission ng fact-finding body para siyang stakeholders panel. No, kasama po dyan ang iba't ibang sangay no, ng, or iba't ibang organisasyon na may kinalaman dito po sa mga student athletes natin. Nandiyan yung CHED, nandiyan yung National Youth Commission, ang Samahang Basketball ng Pilipinas, kasama rin po dyan, UAAP syempre, at ang PSC. So napag-usapan doon yung mga pagpapalakas ng pangangalaga po sa mga student athletes natin when it comes to holding such team building activities, di ba, yung mga outside competition activities na nakakatulong naman kasi po yung mga ganyan, no, para po sa magiging bonding, sa connection, chemistry ng teams. But yun nga, minsan sumusobra kasi kaya nilang nangyayari dito sa Ateneo incident na ito, kaya siya lalong lumaki, no, yung usapin natin dito, no. Kung matatandaan natin doong pandemic time, di ba, ang nagkaroon ng Sorsogon bubble, ito pong si Coach Aldin Ayo ng USD before. And then, after that, di ba, yung mga estudyante nagreklamo. So, nagkaroon ng decision ang UAAP that time na indefinite suspension for Coach Aldin Ayo. So, ngayon, since ito, sabihin natin mas mabigat talaga ito dahil may namatay, may buhay na nawala, no? Mabuti talaga na naglabas na rin ng hakbang ito pong UAAP. So, ang maganda dyan ay nagbigay din sila ng deadline, July 15, 2026, no? Ito po yung official findings, no, regarding the incident ng Ateneo. So, siguro, by then, no, by July 15, malalaman natin what will be the next move ng UAAP para po sa Ateneo. Kasi, sa ngayon, ang Ateneo Blue Eagles, sila po ay nag-back out na, nag-withdraw sila from competing dito po sa Phil Oil Pre-Season Cup. No, ito po yung ginagawa ng pre-season tournament before po yung actual season na, yung for sa UAP, UAP season 89 na, and then sa NCAA season 102. So, ito muna yun. Kumbaga, dito muna sila nagpa-practice-practice, diba? Nagkikitaan ng mga laman, diba? So, nung kanilang pag-aanda. So, ang next question dito is, will Ateneo stay in season 89 o magma-back out din ba sila? No? Yan yung tanong ngayon eh. Pero wala pa pong malinaw na sagot. Yeah, so, antayin natin what will be the final investigation or the final outcome of this investigation. No? Kasi dyan din naman magbabase itong UAP sa kanila magiging sunod na. Pero ngayon, maganda na nakapaglabas sila na, ngayon na parang preemptive suspension. Parang ganun yung lumalabas din eh. Dito sa mga staff ng Ateneo men's basketball teams. And meanwhile, yung mga labi po ni Divine Adili is set to repatriate na po yan, pabalik po sa kanilang bansa sa Nigeria. Samantala, yung libing naman ni Rene Batermolla ay sa June 24. And kanilang umaga din po at around 8:30, no, ay umarap na po sa CIDG, si Coach Tom Baldwin. No, wala po siyang ibinigay na kahit alung statement sa media, no, at yung mga media rin na kumukover dun sa CIDG, hindi rin pinalapit dun sa headquarters. So, abangan natin what will be the next statement ng CIDG about dun sa naging pag-aarap nila ni Coach Tom Baldwin. Kasi una na pong sinabi din ng CIDG na hindi daw aksidente yung nangyari doon sa Aurora dahil lumayo itong team. Lumayo yung team talaga 700 meters away dun sa resort. No? So, kumbaga, may tinitignan din ka angulo ang CIDG na kapabayaan nga dito sa park ng Ateneo men's team. So while we are waiting, no, dito po sa kasong ito, patuloy po tayo nakikisimpatsa at nakikiramay sa mga ulilang pamilya ni Rene Batermolla at ni Divine Adili. At sana talaga magkaroon po ng linaw itong kasong ito, lumabas ang katotohanan, no, at dun sa mga nagbibigay ng death threats dun sa mga players ng Ateneo, hindi po maganda yun. No, hindi yan nakakatulong dito sa ginagawang investigation because those players are also victims, so sila po ay dumadaan din ngayon sa trauma because of the incident kasi hindi naman din nila ginusto dahil mga teammates nila yan eh. Accidente yung nangyari, di ba, na may nawala, pero hindi naman natin pwedeng isisi sa kanila na sa kanila ibuntol yung pagkawala ni Batermolla at ni Adili. So hantayin natin, no, yung mga tamang otoridad, no, na magsabi kung ano talaga yung magiging solusyon or final judgment dito po sa kasong ito. So sana makakuha talaga tayo ng linaw dito kasi sayang eh, nakakapanghinayang yung ano, nakakapanghinayang yung dalawang players, very promising lalo si Batermolla. And siyempre nakakalungkot din naman kung if ever man na ang Ateneo will not be participating pagdating ng season 89 kasi magiging 7 teams na lang yan, di ba? Eh, ito pa, may nakita tayong artikulo wala po sa Daily Tribune, no? Na ano daw, si Coach Louie Alas, interim basis, no? Siya po muna ang temporarily papalit kay Coach Tom Baldwin, may instruction na daw, no? According to reports from the Ateneo administration. Pero still in search siguro for full-time coach, no, yung magiging head coach na bago ng Ateneo. So ilan dun sa mga sinabi dun sa artikulo ng Daily Tribune na pinangalanan ay si Gilas player before, no, ang one of the Gilas greats na si Jimmy Alapag na naging coach din po ng Sacramento Kings, assistant coach doon. Si Coach Sandy Arespacochaga na matagal din naging assistant coach sa Ateneo at ngayon ay head coach ng Gilas Girls at deputy ng TNP. And ang pinaka-kino-consider daw is si Coach Norman Black who led the Blue Eagles to 5 UAAP titles at matagal din naging coach talaga yan si Coach Norman ng Ateneo, diba? Before napunta yan kay Coach Tab Baldwin. So, ilan lang yan sa mga pinagpipilian. Pero since nga ito na mayroong inilabas na statement ang UAAP na preventing coaching staff ng Ateneo to participate in UAAP-related activities, abangan natin ang susunod na kabanata para po dito sa investigasyon at syempre for the Ateneo Men's Basketball Team. It's 4:16 in the afternoon. Magbabalik po ang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang balat.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Nagbabalik ang Sports Radio Magazine dito lang sa Sports Radio 918 AM. 4:18 ng hapon ang ating oras at puntahan naman natin ito. What a great victory for Alex Ayala. Talagang very shocking win against world number 2 Elena Rybakina sa round of 16 po ng Berlin Tennis Open with our Filipina player pulling off a 7-5-6-4 triumph, no? At dahil dyan, uusad si Alex Ayala sa quarterfinals po nito pong WTA 500 event po ito. Ibig sabihin, hindi ito mga basta-bastang competition lang. Dahil pag sinabi natin mga WTA 500, WTA 1000, Renzel po, yung best of the best tennis players in the world, yung top 10 players na naglalaro dyan. Kaya po, nakita nyo, pinalo ni Alex itong si Rybakina, no? So, nakabawi po si Alex after siyang matalo noong isang buwan sa Italian Open. That was play event doon po sa Italy, no? And this time, ang maganda pa dito, yung pagkapanalo ni Alex Ayala over Rybakina. Ito po si Rybakina is the defending Australian Open champion. At itong grass event, yung Berlin Tennis Open, is a grass event, no? Leading to Wimbledon. Isa po ito sa mga strengths na itong si Rybakina. Kaya talagang very surprising yung pagkapanalo ni Alex dito. And this victory also is the fifth win ni Alex against top 10 players since the 2025 Miami Open, kung saan siya ay umukit ng kasaysayan being the first Filipina, no, to sa Grand Slam tournaments in the Open era. So yung magical run niya sa Miami, doon nagsimula. And so before Rybakina, tinalo niya si Madison Keys, no, si Iga Swiatek, si Jasmine Paolini, and even Coco Gauff, no? So dalawang world number 2 na yung kanyang tinitibag dito. So yung si Iga Swiatek sa 2025 Miami Open, and nga, si Rybakina this time, no? So dito ay hindi naging madali naman yung panalo ni Alex, no? Kasi si Rybakina 4-1 lead sa first set, and then itinablayan ni Alex, no, 3 straight games ang kanyang kinuha to make it 4-4 before Rybakina move closer, no, to winning the first set 5-4. But pinigilan siya ni Alex dito, and yung sumunod na tatlong games kinuha ulit ni Ayala. And then the second set, ay nakabuild na ng momentum si Alex dito, 3-1 lead. And then nakita natin talagang napakuhusay yung service game ni Alex Ayala this time around. At ilang beses niyang pinigilan din at binaliwala yung comeback attempt ni Rybakina dito po sa game na ito, ano. So this victory also propelled Alex Ayala na makarating po sa quarterfinals, kung saan naghihintay doon, no, si world number 8 Elina Svitolina ng Ukraine. So in age 21 years old si Alex Ayala, 31 naman ito po si Svitolina, no. So ang game po na ito will be played 11:30 PM tonight, no, Philippine po yan. Yan po yung nasa schedule. Tingnan natin kung mauusog. But ayun, another top 10 player ang tatangkaing tibagin dito ni Alex Ayala for a place sa semifinals. And after nga nung naging panalo ni Alex, talagang sabi niya doon sa interview, eh, tinawagan niya agad yung kanyang daddy, no? At talagang sila mismo ay gulat na gulat din, sabi nga ni Alex. She was shaky noong match point na dahil nagbibiro po yung naging laban na to. World number 2 lang naman yung kanya pong tinalo. No? So ito, pakinggan natin yung naging interview with Alex Ayala sa kanyang panalo sa round of 16 ng Berlin Tennis Open.
10: Alex, congratulations. What an incredible performance. Before I ask you about the match, who did you call on the phone right now?
11: I called my dad.
10: What did he tell you?
11: I don't know. I just said, oh my God. And we were just screaming and my mom was there too. And I don't know. I'm really happy. Yeah.
10: This was an incredible performance. You just beat the world number 2 on maybe her favorite surface, on grass courts. What did you think of the match?
11: Ooh, I am a little foggy right now. I think, you know, I'm still shaking and I was shaking in the match point too. But no, I'm really happy with today, of course. It could have gone either way. I think there were really tight moments in both sets. And of course, she's an amazing player. And yeah, she's the one to beat. So I'm happy to have been able to share the court with her again.
10: You were so good today. You were down 4-1 in the first set. She started off firing cannons from serve, from forehand, backhand. What would you say changed after being down 4-1?
11: I think she really started on fire and she came out hot. I think I was able to get a couple of free points with my serve, and I think that helped also. And just some good returns, you know. She did, like, I don't know how many aces in the first couple of games, so I think getting the point in play was a big help for me.
10: Well, speaking of return, you are one of the best returners on tour today, yes? You absolutely are. And today you played the best server on tour. What would you say is the secret to a good return, even against somebody that serves as well as Elena?
11: I think you have to give yourself grace while also being brave. And I think for me, return...
10: That's really tough.
11: Yeah, I think for me, returning and my game in general, a highlight word would be to be brave. And it makes a big difference when I'm able to do that.
10: You were so brave today. You played so well. Alexandra Ayala into the quarterfinals, beats the world.
0: Sports Radio 918 AM.
8: Ta inyo pong napakinggan si Alex Ayala sa kanya pong naging panalo, no, over Elena Rybakina. So, alam niyo po ang nakakatuwa din dito, no? Eh ito pong si Alex Ayala, kasi we know na ang strength ni Alex is yung hard court, no? Yung mga hard surface gaya po sa Australian Open and sa US Open, no? Ngayon, ipinapakita ni Alex na parang she is also mastering ito pong grass court, no? Ito pong kagaya ng Berlin Open na ito. At ang maganda ho kasi dito, no, since nga grass po ito pong Berlin Tennis Open, is malaki yung nagiging kumpiyansa na nagigay ni Alex, yung nakukuha niya, gearing forward sa Wimbledon, which is also a grass event. So, dito parang nasusubok na siya, no, na against top players around the world. So, malaking bagay na dito nakakatalo siya ng mga malalaking mga bigating players, no? Ibig sabihin, mas gumaganda yung chances ni Alex Ayala pagdating po sa Wimbledon. And hopefully, sa panalong ito ni Alex, mas tumaas yung ranking niya at maging seeded siya pagdating po sa Wimbledon. Ano? Ayan. So, Alex Ayala, congratulations. And mamaya at 11:30 p.m. will be her quarterfinal game against world number 8, Elina Svitolina ng Ukraine. Ayan. So, punta naman tayo sa gymnastics, no? Ito, meron na po nga mga top 8 gymnasts sa 6 na aparato sa ginaganap na Asian Men's Artistic Gymnastics Championships. Ayan. So, dalawa po sa ating mga pinakamagagaling na gymnast. Ang nandiyan, syempre, no other than ang magkapatid po na Carlos Yulo, ang ating double gold medalist sa Olympics ng Paris Games, at ang kanyang kapatid na ngayon is nasa senior level na rin, kasi Carl Eldrew Yulo. So, eto, tatlo po yung naging final events po ni Yakaloy na nag-qualify siya. Siyempre, nandiyan yung kanyang pet event, yung kanyang pinakamalakas na forte, yung floor exercise. Pasok din po siya sa parallel bars at sa horizontal bars. Si Eldrew naman, sa floor and horizontal bar. So sa floor exercise po, si Carlos Yulo, siya po yung nanguna sa 8 finalists, no, with 14.433 points, prevailing over Japan's Tsukiyama Shoma, who had 14.133 points, at si Yang Haunan ng China with 14 points, no? So, yung mga iba nasa 13 na lang eh, from Kazakhstan, Korea, China, and Japan. Tapos si Eldrew Yulo is at number 8, umabot sa cut-off. Ito pong si Eldrew, no, with 13.600 points. Sa horizontal bar naman, dalawa pa rin po sila yung magkapatid, pumasok din. Pero nasa dulo eh, medyo mahirap-hirap na laman ito for them, because Carl Eldrew, mas nausan niya yung kanyang kuya, no? With 13.633 points at number 7. Si Carlos Yulo naman, number 8, 13.466 points, no? So, ang nanguna dito is ang gymnast from Japan na si Kusuke Maeda with 14.900 points. Sinundan ni Li Hong Yan ng China, 14.776 points. At si Tang Xiahong ng Chinese Taipei with 14.633 points. And lastly, sa parallel bars, Carlos Yulo is at number 4 with 13.966 points. Wala po dyan si Eldrew, no? Ang nanguna naman dito, si Liu Yang ng China with 14.533 points. At sinundan ng isa pang Chinese gymnast na si Shang Bohe, 14.366 points. At isa pang taga-Chinese Taipei naman na pumangatlo, si Hu Yuan Shi with 14 points. Ayan. So, hopefully, no, makuha ni Kaloy, no, ni Carlos Yulo yung tatlong golds dito. And si Eldrew naman is galing for his first ever gold medal in the seniors division ng Asian Gymnastics Championship. No? At matandaan natin si Eldrew, nag-uwi po yun ng mga bronze medals nung hinost po natin yung juniors championships. At ito po yung first time na magsasama, no, or nagsama na nga yung magkapatid in an international competition in the senior division. Ayan. So, good luck sa magkapatid na Carlos and Eldrew Yulo. So, from Asian Gymnastics, punta naman tayo sa Asia pa rin, pero sa pole vault naman, sa Doha, Qatar, mamayang gabi po ang ating two-time Olympian na si EJ Oviela sisimulan ang kanyang kampanya sa Diamond League, no? So, nakarating na po ang world number 13 Filipino pole vaulter sa Doha 2 days ago pa. At ano siya eh, kumbaga void na void, mataas ang kumpiyansa ngayon ni EJ Oviela dahil dun sa kanya naging silver medal finish sa Eurowings Flight Circus sa Dusseldorf, Germany. Nung Lunes lamang po yan, kung saan siya po ay tumalon ng 5.74 meters para po sa kanyang season opener. No? So, outdoor na po ito ngayon. No? So, gusto kasing maibalik ni EJ yung kanyang forma, no? Sa prestigious na Diamond League Series na ito. Ang huli pa po kasing gold medal or title ni EJ in a Diamond League Series was in 2022 sa Belgium, nung like clear po siya, like 5.91 meters. No? So, ano po ito? Mabigat din yung competition dahil nandiyan si world number 2 Emmanuel Karalis ng Greece, no? Ayun po yung isa sa matinding kalaban dito ni Ije Uguena. Wala po si ano ha, si Mondo Duplantis, no? Si world number 1 na Mondo Duplantis kasi siya po ay nasa kanyang sariling mundo ngayon dahil nakakasal niya lang doon sa kanya po ng long time girlfriend, no? Yung ano yun, influencer yun Si Desire Englander, no? Ayan, social media influencer from Sweden. Ayan. So recently kinasal sila kaya ano, nasa honeymoon stage muna si Mondo kaya wala po siya dito sa competition na lalokohan ni EJ Ubiena. Pero hindi po ibig sabihin noon na magiging madali ang laban for EJ because yun nga nandiyan po yung other top 10 players including Emmanuel Karalis who is the top ano ngayon, the top notch player dahil nga wala si Mondo. So as the number 2, siya po yung talagang sinasabing Paul Walter to beat dito po sa Diamond League event na ito. So it's 4:32 ng hapon, magbabalik po ang ating programa at sa ating pagbabalik at kunin natin ang report mula po dyan sa Pasig kay Timmy Tapales.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: 4:35 ng hapon ang ating oras. Nagbabalik po ang Sports Radio Magazine and the VNL or the Volleyball Nations League Women's Competition Fever is happening right now in Manila, particularly dyan po sa PhilSports Arena sa Pasig City kung saan nga po ay nandyan ang ilan sa mga talagang bigating koponan gaya ng Japan, USA at ang Olympic champion natin na Italy. At para alamin ang mga latest updates dyan, mga resulta at iba pang kaganapan no ating tunguhan, si Timmy Tapales. Timmy, magandang hapon sa'yo.
15: Magandang hapon, Dennis, at magandang hapon sa mga tagapanin natin sa Sports Radio Magazine sa hapon ito, araw ng Biyernes, kung saan niya patuloy pa rin ang kapito ng BNL sa PhilSports Arena sa Pasig. Dennis, ngayon, ginaganap yung unang game ng doubleheader ng laban na ito, kung saan niya nagtatapat ngayon ang Serbia at ang Dominican Republic. Kung ang Dominican Republic, sila wala pa silang panalo dito ever since nagsimula itong torneo ito ngayon taon. Habang ang Serbia naman, nanalo sila ng opening match nila contra Thailand noong week 1. At sila ay currently under 5-game losing skid. So Dennis, ito kung sino yung manalo dito. Tiyak, makakuha na yung panalo na kailangan nila Siyempre dito, as a moral booster kumbaga dito. Dahil nga pareha silang under a 5-game losing streak. At siyempre Dennis, ang nakauna kanina sa set 1 ay ang Serbia with a dominant showing dito. Kontra sa Dominican Republic, ang naging score ng first set ay 25-19. Medyo malayo-layo kasi talagang napaka-dominant din itong Serbia kanina nung inang set. Alam mo, medyo nahihirapan ba itong Dominican Republic kanina nung unang set kasi kitang-kita na medyo hindi ganun kaganda yung mga receives nitong Dominican Republic dun sa mga attack points itong Serbia. But then again, Dominican Republic, the tall team, maganda rin. Ang kanilang dinelebenso sa Serbia, alam mo, muntik nang siyempre, humabol-habol itong Dominican Republic kontra Serbia. Pero itong Serbia, ito talagang European powerhouse din ba? Kumbaga, although they're on the lower end nitong standings ng VNL. Kapon, Dennis, ang mga laban dito, mainit na mainit, Dennis, dahil niya. Mga nagharap po kahapon, ang mga naglaban dapat ito, maging recap natin for yesterday's match sa VNL kung saan. Ang mga nagharap po, yesterday po sa doubleheader, ang Serbia at ang Italy, nagharap sila. At siya at ang at saka United States, Czech Republic against United States. USA nanalo, straight 2012-2015. Ito, naging best player din ng opener ng USA the last Wednesday were 13 points ng USA sa so far dito. Sila defeated sa full 5 on week 2 sa passing check ng KLS Matala. Then one sa naging laban almost, but not with Serbia. Itong Serbia, dalawang games nilang 5-set match yung nilalaro nila at they

0: with Risa Fevset. Alam mo, Dennis, itong Serbia, they're, ano, they're almost at it, almost an up. Nanguli naman dito sa naging match ng Italy at Serbia kahapon. I see, hindi natin dito sa, ano, sa box for itong laban nito. Ang nanguli sa Italy with 8 players yung nakaskore ito. Abon in par with the team. Malorn, o ba? O ay scoring for yung mga sila.
1: Team, nawawala ka.
0: Italy, they answered yung mga star players ng Italy. They answered the call despite not having their star player na si Paolo Egono in this ano in this competition, ha. Yung ibang players nila na kanya kailangan and nag-step up kapan para makuha ang much needed win for their victory ito. And now Italy, ito sa standings natin, itong Italy ay nasa solo second na po ng standings so far dito sa BNL. So ito na natin yung standings ito sa women's BNL. Ito yung kasalukuyang standings ng BNL. So Italy, solo second dahil ang Brazil po ang nanguna dito with a 6-0 record. And then Italy number 1, number 3 USA 5-1, Japan 5-0 number 4, Poland number 5 5-1, Turkey number 6 4-2, China number 1 champion. Yung possibly na makakapasok sa Elite 8 itong VNL na ayun yung sa final kung sila-sila yung moment nila yung ano dito yung standings ito all throughout the next pool, the next week yung last leg ng VNL. Napakinig natin kung bakit Japan number 4 5-0 sila, wala rin silang talo kontra ng Brazil. May point system po ito. Brazil 16 points, Italy 15 points, USA 14 points, and Japan despite being sub zero ay 13 points pa lamang yung kanilang nakuha. Makita natin dito later kung aangat ng Japan kung manalo sila later contra Czech Republic or bababa sila or patuloy pa rin yung ganun pa rin yung same standing nila dito. If ever whatever happens later sa magiging match sila contra Czech Republic sa 8 PM nightcap nitong laban sa BNL ng Japan.
1: Yes, Timmy. So anong mga abangan pa nating games ngayon? Double header ngayon, di ba?
0: Yeah, double head tayo. Ito nga, nangyari yung Serbia against Dominican Republic. Both 5-0 losing streak. Ito, nanalo dito sa galawang spot. And then yun, Czech Republic against Japan na wala pa rin bahid ng pagkatalo dito sa BNL tournament ito ngayong taon. Ngayon yung mga matches natin for the base. And for tomorrow, isama ko na rin yung tomorrow, Dennis, para
1: okay, go ahead, Timmy.
0: Okay, for tomorrow, USA versus Italy, 4 PM, and then Japan versus Dominican Republic sa 8 PM, and then sa Father's Day, sa Linggo.
1: Sunday.
0: 12 noon. Mm-hmm. Oh, Sunday, oh, 12 noon, Serbia versus United States, Republic versus Dominican Republic sa 4 PM match, and then Japan contra Italy sa 8 PM nightcap on Sunday. Oh, okay, last day ng BNL passing leg dito sa Film Sports Arena.
1: Oo. Tama ka dyan na, team. So, ang inaabangan talaga dyan yung banggaan ng Italy tsaka, tsaka Japan. Pero team, kamusta naman yung crowd natin ngayong araw ng Biyernes? Since, bukas, weekend eh, di ba? So, how's the crowd naman? Marami bang nanonood?
0: Alam mo, Dennis, dahil nga medyo lesser famous team sa naglaban yun ng Serbia tsaka Dominican Republic, hindi pa ganun karami yung crowd, pero alam natin mamaya pag hello Dennis? Hello? Hello? 5x5 ba tayo, Dennis? Hello? Hello?
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere.

Igil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.

0: Happy 48th anniversary, Sports Radio. Maraming salamat. Thank you so much for bringing the victorious moments of Filipino athletes closer to the public. Your program has become an important instrument in inspiring our nation throughout the years. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, so tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. Isang mahalaga at ito hinihintay po ang induction ceremony para sa ikalimang batch ng mga Pilipinong atleta na iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Yan po ay sa Philippine Sports Commission House sa araw ng bukas. Sina Mansueto Onyok Velasco mula sa boxing, Cecil Mamiit ng tennis, Isidro Del Prado ng athletics, Bea Lucero ng taekwondo at ng gymnastics, ganun din si Ramon Fernandez ng basketball, si Ed Pacheco ng basketball at ng football at syempre sila po yung pito ano na mga natatangi kasama si Adeline Dumapong at Ancheta mula naman sa para sports, okay, powerlifting. So naging panauhin po namin sa Philippine Sports Writers Association Forum ang project head na si Ana Christine Abeliana at kasama na rin ang integrated communications and events head na si John Errol Facundo. So narito po at pakinggan natin kung ano nga ba ang magiging ganap sa pag luluklok sa Hall of Fame dito po sa Magnificent Seven na mga Pinoy sporting icons natin.
4: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
5: Yes. Yes, good morning. Okay. Good morning, yes. Ladies and gentlemen, and we welcome you to the Philippine Sports Writers Association Forum here, ground floor, PSC Media Room sa Philippine Sports Commission Building. Maraming salamat po, hope that you are with us through our live streaming po sa pamagitan ng ating Facebook page, Philippine Sports Writers Association. And sana magkakasama din tayo sa delayed broadcast sa Sports Radio 918. Ang ating Sports Radio, ako po si Judy Kalingal, sa ngalan ni partner Randy Kaluwag, sa ngalan din po ng aming PSA President, ay kami po ay nag-welcome sa inyo para sa araw na ito. Sa ngalan din ng ating mga presenters, ang ating Philippine Sports Commission, ang ating Philippine Olympic Committee, ang Milo, ang San Miguel Corporation, ang Arena, Sports Plus, sana samahan nyo. This is a two-part session for today. We'll be having one NSA later, but for the meantime, first session, we will be discussing about the

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Friends, at impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
2: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 20th araw ng Hunyo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Naging punong abala sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa summit. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang kanyang pagdalo sa nasabing pagpupulong.
5: We exchange views on significant regional and international developments including the South China Sea, and of course, the situation in the Middle East. We also discuss ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirm the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime, and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms.
2: Ayon sa Pangulo, inadopt sa summit ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto na ugnayan ng ASEAN at Russia. Ito ay ang Kazan Declaration 2026, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Pangulong Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit.
5: We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges.
2: Nagpasalamat ang Puno Ejecutivo at ang Philippine delegation sa Russia dahil sa kanilang matagumpay na pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkakabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
5: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
2: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na nagpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsupo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counterterrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
5: The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counterterrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
2: Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaprioridad na mahakbang para sa mamamayan kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sine.
5: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
2: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, nagbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kahandaan ng Russian Federation na suporta ng mga ASEAN ang ASEAN sa development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press conference matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari rin anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ng lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
6: As unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards, Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
2: Yan ang isinaling pahayag ni Russian President Vladimir Putin.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang paunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na napiit ng halos 9 na buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapihan with Media na dito ay nilahad ng Presidente ang kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napag-alaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 na buwan. Nangako naman anya si Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga Pinoy. Dagdag ng Pangulong Marcos, binigyan umano ng Russia ng option na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat na mga ito na umuwi na sa Pilipinas.
5: We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, you said they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Alan Hefty, magandang paraan ito para maipakita sa global community at mga stakeholder ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia, partikular sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makabubutian niya sa mga maliliit na negosyante at maamunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag ni Hefty, isang ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
7: With the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
2: Si DTI Undersecretary Alan Hefty.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, bumaba sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay ayon sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRMC na inirebisa ang death toll mula sa dating 78 matapos ang validation ng mga ulat ng mga taong nasawi, nasugatan at nawawala. Apat na individual sa unang inlista na nasawi sa Sarangani ay inireclassify bilang mga nawawalang individual. Dalawa pang nasawi ang naitala sa South Cotabato. Ayon sa ahensya, higit sa 1.45 na individual sa Mindanao ang nananatiling apektado dahil sa malakas na lindol. Higit 1.35 billion pesos naman ang halaga na pinsala sa infrastruktura.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghira na nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Anya, ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng at pinadapa ng nagdaang lindol, partikular ang mga totally at partially damaged houses. Dagdag ni Dayang Hirang, kasano na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
8: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
2: Yan ang pahayag ni Office of Civil Defense Region 11, Director Ednar Dayanghira.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sumampa na sa 283.6 million pesos ang halaga ng tulong na naipabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa walang tigil nitong relief operation sa mga lalawigang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan nitong tulong, ang family food packs na umabot na rin sa halos 400,000 na mga kahon. Nagpapatuloy rin sa ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga na-ospital dahil sa sakuna. Inaasahan naman ng DSWD na madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19, mayroon pang higit 5,000 pamilya o katumbas ng 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 billion pesos pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong local government units.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kagunay pa ring balita, tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa poblasyon Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay ang mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Anya, sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
9: Cash. Kasi gusto natin bumalik sometime of normalcy yung buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayor, yung relief is anandalilan. Kasi na yung mga kababayan kung gusto na dyan, makakumpong yung kanilang kataan. At kaya na yung cash assistance, which is sabi ko rin kay Mayor, pauna lang yun. Pag nabigay na ng NHC yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila, let's assess again. So obviously yung blood, mas malalim blood at yung malapatan, mas malalim yung naging effect on the COVID world and the other health. So dapat yung response sa cash assessment. So again, our guidelines allows that. It gives us a flexibility to determine ano yung sapat, angkop, at tamang kahalaga na ibibigay sa bawat kababayan.
2: Si DSWD Secretary Rex Gatchalia.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanawagan si Abra Lone District Representative JB Berno sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pagsusuri sa structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura sa bansa. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Bernos, mahalagang tiyakin na ligtas at matibay pa rin ang mga kalsada, tulay, paaralan, pantalan at iba pang pampublikong infrastruktura. Ipinunto rin niya na lalong kinakailangan ang pagsusuri dahil hindi na mahuhulaan kung kailan at saan tatama ang malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Aniya, makatutulong ang komprehensibong inspeksyon upang matukoy kung alin sa mga infrastruktura ang maaari pang gamitin at kung alin ang nangangailangan ng rehabilitasyon o tuluyang pagsasara. Umaasa rin ang mambabatas na maisabatas na ang panukalang New Philippine Building Act upang mapalitan at ma-update ang kasalukuyang construction standards sa bansa. Binigyang diin ni Bernos na dapat ding managot ang mga may-ari ng gusali at mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang lumabag sa itinakdang construction standards.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ng Pangulo, matagal nang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto. Gayunpaman, hindi niya ito nangangahulugan na magkakaroon ng balasahan sa kanyang gabinete. Lagdan ng puno ekotibo, kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon.
10: It's a counterproductive. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. And the people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do. And
2: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng Estados Unidos at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ang pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman na yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Giit ni Gatchalian, matagal nang pinapasan ng publiko, lalo na ng mga sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasakamahing isda at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng giyera. Sa kabila nito, nanawagan ng Senate President sa Ehekutibo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya kung magtutulungan o matutulungan ng tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga vulnerable o mahihinang sektor.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga, balik trabaho at doble kayod na ngayon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate Flex at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahandaan na rin maging ang impeachment trial na sisimulan sa July 6.
13: Tapos na ang Senate Flex, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment.
2: Yan ang pahayang ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ ang pag-iimbestiga sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Pero tiniyak ni Gatchalian na may ipagtulungan ng Senado sa investigasyon. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na nais muna niyang mabasa ang pinal na ulat na investigasyon para bago magbigay ng mas detalyadong komento, lalo na matapos sabihin ng DOJ na hindi umano under attack ang Senado sa naturang insidente. Anya, sensitibo ang usapin at mahalagang makita ang buong konteksto ng ulat bago gumawa ng anumang pahayag. Ibinahagi din ni Gatchalian na ipagpulong na siya sa Office of Sergeant at Arms o OSAA na direktang sangkot sa issue. Ibinahagi rin ni Gatchalian na nakipagpulong na siya sa Office o OSAA sa nadnoy direktang sangkot sa issue dahil dito ay giniit niyang mabubuting hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon bilang paggalang sa mga taong nasasangkot at sa proseso ng pagbusisi sa pangyayari. Binigyang diin ng Senate President na ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial nito. Anya, dapat kabilang ang Senado sa investigasyon dahil may mga tauhan ng institusyon na posibleng may kaugnayan sa nangyari.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipagpapatuloy sa Lunes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag ni Poa, may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede anyang umabot sila hanggang araw ng Martes.
14: Of course, as defense is concerned, wait naman kung siya nangyari. But hopefully, matapos natin ng Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, the apat yung article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yun or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
2: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-uusapan pa ng Senate Majority Bloc kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senator Ping Lacson na may napag-uusapan na silang si Senator Cheese Escudero ang ihahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayon niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer. Maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer.
13: Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So, I don't want to preempt our discussion. So, magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa rin balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa si Senator Cheese Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Wala naman anyang nakikitang problema rito ang presidente. Naniniwala anya si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Escudero sa kabila ng mga batikos sa mambabatas.
10: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
2: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naniniwala naman ang isang dating magistrado ng Korte Suprema na hindi si Senator Cheese Escudero ang dapat maupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ito ay sa harap na rin ng nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na may issue na dati kay Escudero dahil sa interpretasyon nito sa salitang fourth wit. Sinabi ni Carpio, hindi dapat ipitin o patagalin ng presiding officer na iyahalal ang impeachment trial gaya na nangyari noon sa ilalim ni Escudero.
15: Well, very important yung presiding officer, like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. So, like for example, may motion to dismiss, i-grant niya. Pag walang nag-object, carried yun. Pag may nag-object, division of the house, division of the body.
2: Yan ang pahayag ni Retired Associate Justice Antonio Carpio.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may nilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ani Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
16: Makasabog siya rin.
2: Yan ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nertates Jr. na mayroon ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
17: National Police said, marami tayong tracker, manatong at arrest to implement world arrest.
2: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nertates Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namata ang Chinese vessel sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Raimondo, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una nang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Officer Captain John Percy Alcos na may namataan sila ng mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
18: So we have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenge these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts. This regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
2: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa rin balita, naging matagumpay ang isinagawang 15 na Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos, maayos na naisagawa ang mga aktibidad sa 4 na pagsasanay na layong higit pang palakasin ang maritime defense sa West Philippine Sea. Anya, testamento rin ang matagumpay na MCA sa commitment ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino.
19: All participating vessels were able to conduct intricate maneuvers such as division tactics and screen exercises. While yung mga crew naman natin, this afternoon they conducted visit board search and seizure, search and rescue operations. At ito ay nagpapatunay ng inyong Philippine Navy at inyong Philippine Coast Guard ay handa sa pagpapatuloy na gawing ligtas at payapa ang ating karagatan para sa bawat mamamayang Pilipino.
2: Si BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Formal lang nagtapos ang Philippine-Australia Army to Army Exercise o PAAAE o Kasangga Exercise 2026 sa Camp Elias Angeles sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Sa closing ceremony, binigyang diin ni Army Vice Commander Major General Efren R. o Efren F. Morados na higit na napalakas ng pagsasanay ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas at Australia na magsagawa ng operasyon at tumugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Nasa 300 sundalo ng Philippine Army mula sa iba't ibang unit ang lumawak sa bilateral exercise kasama ang nasa 90 delegado mula sa Australian Army. Unang beses ding nakibahagi sa naturang pagsasanay ang Philippine Air Force at Philippine Navy na nagpalawak sa representasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Philippine Army, bahagi ang Kasangga Exercise sa pagpapatibay ng kakayahan ng mga katuwang na bansa sa pagtugon sa krisis at pagpapanatili ng seguridad sa Indo-Pacific region.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Paano nga ba mag-register?
21: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
22: Dito kaya? Parang okay yung hangin. Lamig, Grace. Grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
22: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
22: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicky Mulia na humarap na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coaches ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Tab Baldwin, Dean Castaño, M. Fernandez at iba pang opisyal. Ito ay kaugnay ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa nangyaring pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Remulia, may inconsistencies sa mga payag ng mga coaches at basketball players dahil iba-iba ang vantage point nila na mangyari ang insidente.
0: In the heat of it all kasi, yung nangyari yung lahat, ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches, kasi ibang vantage points eh. So, yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pampang.
2: Si Interior Secretary John Vic Remulia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinasopina na ng Criminal Investigation and Detection Group ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicky Bulla, hindi ka nakadalo siya sa tinakdang pag-arap sa CIDG dahil kahapon ang graduation ceremonies ng Ateneo. Anyan, nakapagbigay naman ng abiso ang pamunuan ng universidad at nakumpirma ng mga otoridad na may naturang aktibidad. Inaasahang haharap sa Huwebes susunod na linggo sa CIDG sa Camp Cramisia para magbigay ng salaysay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinagbabawalan munang makadalo ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University sa mga aktibidad ng UAAP o University Athletic Association of the Philippines. Sila, yung mga nasa Dipaculo Aurora noong nangyari ang pagkakalunod sa dalawang student-athletes. Nabatid na inaprubahan ng Board of Trustees ng UAAP ang rekomendasyon ng Board of Managing Directors. Dahil dito, bawal silang dumalo sa aktibidad ng UAAP habang nakabinbin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ng independent fact-finding inquiry ng Ateneo sa nangyaring insidente. Layunin ng hakbang na ito na mapreserba ang integridad ng ginagawang pagsisiyasat at matiyak ang full transparency at due process habang sinusuring mabuti ang detalye ng pangyayari. Iginit ng UAAP na kailangang matukoy ang pananagutan sa pangyayaring ito base sa ilalabas na resulta ng mga investigasyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony ang mga estudyante, guro at kawanin ng Ateneo de Manila University. Ito ay bilang paikidalamhati sa pagpanaw ng dalawang basketball players ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Sanggunian President Jedrick Romero, layo ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa sa panawagan para sa katotohanan, hustisya, marino na paliwanag at pananagutan kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes. Binigyang diin din ang mga estudyante na nananatili ang kanilang paniniwala na may puhang para sa pagbabago sa institusyon at liderato upang higit na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nanawagan sila ng mas malawak at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kaugnayan sa campus safety at student welfare.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Metro Base 136 Hotline isinusulog ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa agarang emergency response. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas malawak na paggamit ng Metro Base 136 Hotline upang mas mapigting ang agarang pagtugon sa mga insidente at emergency sa kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torrey III, matagal nang umiiral ang hotline, ngunit layunin ngayon ang ahensya na mas mapaigting at lubos na mapakinabangan ito ng publiko.
4: Kung immediate kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa iyo sa kalsada na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyong tawagan.
1: Tiniyak din ng MMDA ang 5-minute response time guarantee kung saan agad na ipapadala ang mga responder sa loob ng 5 minuto matapos matanggap ang ulat ng insidente. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, dito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang upang masolusyonan na ang matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga na may sariling mga hakbang ang kanilang ahensya upang masolusyonan ang mga pagbaha. Abilang rito ang pagsasagawa ng cleanup operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River at pag-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Sinabi pa ni Bonga na maigting ang kanyang pagpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
5: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNR and CR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
2: Si DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagsimula ng maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang sinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ng modular shelter units sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamaging modular shelter units ay maratagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa sa seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ng Administrasyong Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, lubos sa naging pasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ani Robredo, ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos at napabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
6: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ang aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
2: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kumikilos na ang Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan upang agad matugunan ang suliranin sa kakulangan ng pagkain. Tatlo kasi sa bawat 10 Pilipino ang nakararanas pa rin ng kakulangan sa pagkain batay sa 2025 survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI. Lumabas sa datos na 32.6% ng populasyon ang food insecure, bahagyang mas mababa sa 33% noong 2023. Na naturang pag-aaral, 2.9% ang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain o hindi kumakain ng isang araw o higit pa. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., kailangang palakasin ang kabuhayan ng mga mamamayan upang mabawasan ang food insecurity at kahirapan sa bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos sumabasa pa pinakauling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang ang pababa ang nakararanas ng stunting o mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid-aralan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahang mararamdaman na ng mga Pilipino magsasaka sa susunod na buwan ang bawas presyo sa abono. Ito ay sa harap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz na kabilang sa peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Sinag Chair Sendoso, posibleng bumaba pa sa 1,800 pesos ang kada sako ang presyo ng abono sa Hulyo. Sa iba pang balita, target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Charon Garin, kasalukuyang dinadrop ang circular ng target na target ilabas bago matapos ang taong ito o sa unang bahagi ng 2027. Aniyang maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process upang matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang isyo ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na bid out ang mga proyekto.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirma ng PAGASA na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit na nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na posibleng sa Nobyembre pa maitala ang mga epekto ng dry spell sa bansa. Aniya, dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Ayon kay Solis, kasama nga rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng PAGASA official, posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
7: Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at din po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 after first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
2: Si DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division

0: Biyahe at iba pang personal na pangangailangan. Ayon sa BSP, layunin itong gawing mas abot kaya ang buwan na hulog habang pinananatili ang responsableng pangungutang. Dati, karaniwan hanggang 3 taon lamang ang loan term at maaari lamang umabot sa 5 taon sa mga natatanging kaso. Nililaw naman ng BSP na ang 7 taon ay maximum na haba lamang ng loan at hindi automatikong ipinatutupad sa lahat ng borrowers. Nakabatay pa rin ito sa kakayahang magbayad, employment record, credit history at layunin ng utang. Patuloy ding isinusulong ng BSP katuwang ang Department of Education at iba pang institusyon ang financial literacy at responsableng pangungutang upang matiyak na may sapat na take-home pay pa rin ang mga nangungutang matapos ang kanilang loan repayments. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpa siya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa kahakbang na ito, ini-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank na naratiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtitiyak ng Monetary Board, patuloy ang kanilang babantayan ang mga papasok na datos ng ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3.0% target ang inflation sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Investors at Development Institutions sa Association of Southeast Asian Nations na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit Systems. Sa ASEAN RailCon 2026, sinabi ng opisyal na makatutulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, at Metro Rail Transit Line 7.
3: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
2: Samantala, sinabi pa ni Lopez na mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
3: The Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
2: Yan ang payag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Luxury vehicles na nasamsam sa pamilya Discaya isa sa ilalim sa auction ng Bureau of Internal Revenue. May report si Rifer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Sa sa ilalim na sa public auction ng Bureau of Internal Revenue ang apat na luxury vehicles na pag-aari ng pamilya Discaya kaugnay ng isang tax case. Gaganapin ang auction sa Hunyo 29 mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa BIR National Office sa Quezon City. Kabilang sa mga ibebenta ang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350D AMG 2020, Range Rover LWB 2019, at Land Rover Defender 130 Series 2023. Ang mga sasakyan ay nasamsam mula sa St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation. Tinatayang nasa 26.14 million pesos ang kabuuang halaga ng mga sasakyan at ibebenta ang mga ito sa ilalim ng as-is, where-is basis. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin na auction na mapabilis ang koleksyon ng buwis at maiwasan ang patuloy na pagbaba ng halaga ng mga nakumpiskang ari-arian habang nasa kustodiya ng pamahalaan. Para sa karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng BIR o makipag-ugnayan sa Revenue Region 7B East NCR Collection Division. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 ng umaga, muling nagtalaga ng basa ang zone, ang pamahalang lungsod ng San Juan.

para sa Wata Wata Festival na gagawin sa kanilang taunang pista sa Hunyo 24. Ito ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora ay para matiyak ang kaayusan at hindi pagmulan ng kaguluhan. Sa isinagawang pulong balitaan, papayagan lang ang basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Basaan Zone sa kabaan ng Pinaglaban Street sa pagitan ng N. Domingo at P. Guevara Street. Naging epektibo ang pagpapatupad nila ng Basaan Zone sa ilalim ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong nakarang taon, kaya uulitin nila ito ngayong taon.

0: And since Mr. Pacheco, as you know, is already dead, he will also be represented by his peers.
1: John, ano pa yung kasabi-sabi dito sa enshrinement ceremony ito? Alam natin na ano siya na, di ba? Kalahating milyong piso. Diba ang tatanggapin ng bawat isa po sa mga ilulukong dyan sa Hall of Fame? Ano ba yung special na, kumbaga, ihahandog sa kanila?
2: Well, aside doon sa kalahating milyong piso or enshrining, sila po ay